bambara go o khoma nata nata xka fm keke te khoto ngce te kanem bori e ke go koma go isaya 45 verse 3 ke le ke te ke go tamate a ke nxa mate kanema go khama yom khama tsa a tswana ka tsiya tsomo ninti te kombe di kumura khara di kanera khara israel khara di yo khara tsa a tswana ka tsa dia ka tsiya tsora tsa a khura di tsa kumura no a ke mi ate no nxa makate khani ma tsa a tsiya te tsa khama tsiya te tsa khama a kwana ka tsa matsereta tsa tswansika khama tsa tsiyate no ange tsa tswansika tsiyate no tsa tsiyego ngandiye tega tsa khama a kwana ka mia go be he kwetserto no ti de wate khane ma kaate tsa tsiya go tswate tsa khama kom o sa tsa makareta ente tera pravata khano tsoma e de tsontse ngam go tse tsantsone sa kha angu ya de m ayo sa tso di mzama kha jaro ka tema tim kwemki ti doro ko ta kwa angu ya de ke hen e na ke tsam kha ti tsaro kwa ta kwa ti kwen ka ro tema m emki ta kha en e ti kwen ya tate ti anwan tsaro ko khri ya de kham kwam tsone tsa bon a Amen.

0: Nata e go matemtla khoma. Nata tsa mo ago e hetemtla go tana tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mkare abam je emka tsa mo ago re e hetemtla go heta. Ne go gestesi tla go dice a. Am ema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema XKF MK. Kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot atako kunwako. XKF FM kwena ngongore.
1: Te u tsirika go tsi, te u kwendi no te u doji te ana go tinka ka itsa msiki XKF FM siki.
2: Dangu dema.

0: amthethe
1: ngawuthamacha
0: kabe khomcwe nyu adano gama ngama khomcwino nacha ka kwanza ama dawu dawe
2: khamam yoka ngata inkho maxaya yatana jo sacha ya khata ncha ya khata jo sa namaqaqa ngqima tiya kara khata ngama kwadi timcama ata iya khata khosi ya khata kuhe he kun shumwa kanja hin yoku
0: dawu ndewo goma takho hancathi ngisawa khomcwe ya khata dawu ndewo goma ngai khoma iya khoma khomcwe
1: ya khata ntitara aci tamati ya ta aci ya angawe acha kakara tawu dawu yeu tiya tamacha chaka kara gam

0: ade khum caya uma dincwadi khum caya uma akancaya ha dawu kancaya ha ngurum kanjaya yetuimba khomiko teka
1: ponya ko kon teka ko
0: hata ko sendo ma hahiat tuya sa yaka tuya asho ngi mho ge ata ngeke tuwa ge ya te ha ta ko ncasha hinya boriat tuya yaka asho ngi ya ncaya ta ko ama Kuriti 12 ira gajala sa kumotit.

0: Akhiri ngenqama eska FM la ngumita ngome de flits nonge. A inchi ekala ka ngichu gita hana yi rati kusin ke burgermeester ngi he. Sitena sing u ke stem to ngwa cha fir ke November sing gita ojala tsai plan u sitena ngi kwant ka wachiga ngi he. Sing gita kam sung kandidati ki ngi he ke wa kwa yi wi akhit ke gya metro kuna ki fir in fiar ta ngi kung district municipality di sing. Kang a inchi leir tip ngwa sil drama poza kung Kumanggang ial firi talaga hana u Sekretaris General ng ANC of Akilim Balula at ngayon sa giya kong ka SAKP yung hekwa ga ANC kambi ko pang ANC kawang dahil ka wachi ka ang sengki ka tinatin chi ko sa aking kalingin ka ANC kumangat at ANC guma ang ay manifesta ya hana kwa ng Chiku grawala kang skik nga malanga kumisi kumangang kang sige hindi kamsa uka ushi kang politika kali ngki mafasho mtandini kaya kinawak dina govinder ki kolonela ngki polisa falken kuna ki kwasuna tal polisa komisari sa wanjlan klam kwa nazi ya ngkachu gitan at kachu sika anta kuna lila ang govinda nghe kawati erens ta khatika ang kikone sang kula katang kula ke hesku ki grawala yikin kai kun ta kwa govendra he komishi dan ngi mwan ma ke klik klik kan kun sa prison kali mun ka u shi kan ka sang ge ri ki sa u dan dan dani ya ngi chu gi he yang ko na ze ngi chu gi he kho gi ka chon mu shi ka u chi chang sa tu sa kwa ta ko va nya he gi nga komishi kan ge hana kha te kwa chuk ka gam ging ga Steve Biko ke sibitala ngi Pretoria kuna Ira fira ki kong kong kraha kula tasten gita ka kuha kong tau jala. Kawachika nga sing ki akhste ki nekhde ki sibitala ngke wala ka chik nekha kong kong ke iyan iri ki na dood ka usi kang kraha gichwe nga wako anta kuk usi nghe gya gane kang gichwa sing u kwa sike kwa sike kwa kwa yi nghe kwe ke kwa ngste na gita sing u ka sija sikwa u kwa kwa ngte departamena nga sibitala wa nga take kawachika ka farli ki gite kwa yi nga kwa sibitala nga nga sti nga kwa uhu kwa kwa kwa kwa nga kwa Polisa ke Wenberg kuna dun onar suku ke firi yare ke ti koma ya nungus ke wana bekharaf plasi kuna ke palo henking freestat kan kuna polisa ngte ke ratle billi jafta ngkwe ke nga yang le ngung kan ngase wana da kula jik kwanse kutin kwa polisa ge te tena kam tisa uti kwanse kwa kum mi ngwa akhe fam kula kama ni khim sam kum ngu eska FM
1: Ach iri am ta ko 3 minute jinge kho XK FM ki bambara kha kho ke ke tena di marats bere kho bore shora materam a NC nan e shika khana te ma gwen councilor na no burger mister na a onje te shuri ka gwen go nci mukunda koro ko shifir no fembere ki te gwe avasite tsam shikam an tsouni shak a kho itango mu isama parti je te ma gwetang a kha metro jiki no 44 district municipality jikim ANC ek etekoma Cyril Ramaphosa enjing e kwama ka Afrika yama ko te shuri ka gwe no secretary general ANC na ma fikilem balula nga disinu ngi SA ka pie ANC she koro ku kite aya debe go he an tsou di khana a ANC e kham ka gwe tam ANC na u shika khana koro ku ku e shuri ka gwe Tuka hien ko a madlanga komisi sesa kweki wokri sena ti ngo ngin politike di aninja te koma mavuso ntantani ta kae kwa hink e a dina governor colonial ma falken aung ki te kona no a kae kwa achawe kungwe ngo kwa zuna tal sin polisi komisare sima ndantla mkwa nazim a ngo mboronga kaitam. Letnan colonial governor falken na ulte mboronga sesa kong aung si ki te kwema. Kovanda komisi kinkwere ti sinungo hama polisa grupo ngo mahoebe ngo chuchim chawa kwe ama. Tuka hoi aiki ndandani nga ate sinu tia kwe kwa mkwa nazim a ngo jawa kik ahosa mboronga ama hiyewe tamahanu amboronga karakota kia asena titam. Kovanda hama mshupie komisi kaiki wikatai sika khiri karatim. Tu anigyama Steve Biko tseus patrata kom Pretoria si uma e fo iri saise kraha tseria gwe go kraha hoji agi chaya ka etikim. Ni kraha si utseri he aha ka kwe he mu eti kwa no no nyeha ka fardipa nga spatra siki go nyeha iri kwa mae ka nyam si ta ko si ien iri ka kheri kara go raka gwe ma. ta kwi ko nja o he ta ko ni ku twa away ko o a ta hono go ni sei si ti aterji mu di kwano anja o sha ki te twim department de cho ko ja ku ka ko nwa de shino go cha khwena go anja te ko na an tsu khana akra ha tsiri na ho kwa i kwen a tsu sal ji ka tu sie hui ti dam borishu khirwem Polisana Venberg ke sesa de kwedi tsomboronga a go fo kuri tswa di tshoro a mambira tsu si pameng ta kiti nga o Free State ke ho sena dikim Polisana nga de kwano re thabile jafta go charge re hwa data tlona a ka yo tloe khano a mtshoro he si go a mambira nja we tim hambe tsomboronga ke go iko kyang o dikwe a no Polisana a de ke hem tsui khama ho a no khana a ka amboronga si o aninja tam ach ere borishu khere o khaya ahe tsubore ga bana ga teke ke seng tsa menega ere tsa mago yong

0: teu chirica roti, teu queen, teu doji, te anacotinca, exam siki, exca FM siki.
1: Bam bam bam bam, te ora do exca FM take the quinano. Inga man, oh man, ane tay teu skitie, koma chief mama mokua. Kam kulite hino unji kite trete na ngi kulikuwa kusil awa kaya hwa kumite kute atuwa kwa ata kehekta kanan kam ane kaya shim amsh tum kuyi kwa ha ngi ngasika kum ta di dangwe wa dangwe piro ta kwa kumsha ngi te ane kaya shiki tini chaka khuji tini chaka nya khuji na chaka khuji o siki ngo kum ngi gara saya ora hai ngi kum te aswere ma ngi wukwe no chano chana ta kwenye ko tere hunga kicha tino Tawa Kati Angasaroko, Sweramago. Let two crank out the tea, quack with Tungu Keto Anasija.
2: Ah, Pierro Jaya Hati, a 2 year day. Make out with Toque. Make out with Toque. No Tiguisa, Mamma, she. Tabam kwatete hite. Tabam kui matikum. Mama shom kui matikum. Mbam kui matikum. Nde shom kui matikum. Tatete kurisi kum mang uiko. Cheu mang uiko. Denga mang shoko mama ji. Dwam katauko. Tahu kek unako kya kwate ko. Gyaimko kya ye kunimko. Ay tako tete ya kuria cha tingama sa. Jai ka piro ro jai ha ti a ti te kenya ma ko tem te ma ngem te ka ma ngum a khani ma ngum ma he ngum yo ka sha ma hom ke ma uma ta ngum a ngum ma khani ma ngam khani ngum ma ki te ta kun ta ko na ti ti mu ngwe ko je cha ti shwe ra ma sha jamo tino jang gi to Tako chak na taka cham kong ni kui ma chak kwa ma teo kha cha si chi ya ku. Tako khu ma cha hii om a munga ku anako chen cha ayoro kwa tenu mbae ni kwa hai kasyan. Kuni kwa mdao cha kai ku. Chinde mchaka ma cha kai ku. Kuni kwa mdao ma kwa kwa mdao mkia ma cha kai ku. Kye heko ji kai ku kui. Kara mtao ma cha kai ku. Ata tue, ata kwa kwa matene, chak umberi ata cha kwa kono, ata kuye. Tak tai ko kya tabai ko te ko bai ko te akuri he ai kiri dikuri te te ta kunima siku yo tonwe yakai guim ka kare de ma yakai te gama te ho nam ko ko onwe te ma te gam ki nga nga ma nu twa chaka te chaka kuni chaka du chaka ngabe ho nga a ngabe ho a On est à Tama Kunga, trouvé à Trama, Tema, Chema, Arodium Kunga, ma Kunim, Jankoma, Guru, ma tête, Gam Kitia, Chariko, et Cheko, Taharo, him, Tegam Kitra, Tegata, Tacoma, Tema, Trava, no Trava, and down give him down give a Trava, my time, got a tabac to tart and Kai, Niki Kai, Kibi Kibi Kataka, and not the guy, Kanta Terwe. What I'm drumming, Gauma Gauma, Mamma de Hua, what I want to Tao, Tahunam Gauma, Kanye, Ngui, Bunu, Kanye, Kunim, Jamo, Kamakunim, Kayma Kumakuno, I, Kuniman Jacaye, Jainko, Kuta, Kukanu, in Jakuwe, Naja, Chenu Kaye, Tate, and Kurima, Kiri, Kiri, Kiri, Kiri, Kiri, Taba. Kitete hama dikutu mtum kwa teteta. Cham tatu mkuya temko machakum. Chao tatu mkuya temko machakum. Cham angorobe mkum kum kwa cham angorobe. Cha chayi temko mashano cha shungwa shiguinu yaka. Cha chayi tenu kujikoka cha yaka. Teteta kama. Uma uin tenu cha taye. He eta kunitua kiyama. Nita karakao cha taye cha chiya kwa hape kiimki cha toye tenu. Ato unwa koti kuta ota siji a unwa koti kwa uya kono cha am ek am ke cha kim ki kweno te ko jwa ma thai ko ko thai ma ke thai ko ko thai ashi tim aki denga teuma ya jo ka wuri dima ya na utom dima ya shujere di maya, teko tang uri maya, teko ama namuiko. Teteta kem. Tiang kara teteta. Angoro mahambe, aku mahambe, kum kuikuku, kai kuku. Ta kum chia tim homatano ataha. Ja unwa te glekum anu. Chit unwe, tranjama. Taukeno, unwa kuikene glekum a cha unjan, janyama kuin duty a kuchiet. Tuno janyama hebe. Takon tranjam, amat oin ku terima yako jako kai. Takon keu tunitame kum homacha num kai jam am game kuwa kuaku nuku. Taku am na kuhe nunja kama jakleka and jakleka tiku am duim. Bono no bono, kom no kom am duim ka. Ya. Kom no kom. Tim a te te tama pierroe. Tiai karata kono ngam kwanto ma chako kara ko do chamo tinu thui twa ma tinu chi o mangu ma khaye ti kongu ma ma ngome jamingu ma jamingu ma ngome ti kwa jamingu am ki ka ka ka ka kwe ta kono a ke cha toe nga e twa ta ko uno thu ga cha tenu am sham ta ma cha a cha na ko khili no cha tena ko uno kuni twa ma cha i tonga kwe cha shi e ko dini ma cha wa kwe chinde cha cha wa kwe Wanda Jackoma con Jackoma Gue, Jack Taim, whom cream and our coach Yaka am Homano, am Tree, Cotico, Tai, Cotico, him, am Shum and Jacque, Akingua, am Shum and am Wanda, am Aking Hangua, am Kama, Kabu, Nata, Jan, Ekan, Okaku, Dinima, Atara, Guino, Awetan, Kum, Tachaknam, Aim, Achakuya, Takukam, Aim, Achakuya, Tarukhili na kocha wajia ikutano cha uji kujetuwa ya anu amu khanu unkwena. Khana teko amu kumachao gakwe uri aka. Takwa tenu huwakwe amu ngatuta janamu. Takunu khaita janaisha. Wanda mkhonu tungwe wa gondo gondo tito mkuma. Gondo ma. Tungwe kuwanda makhoi nu khaya khonu cha saunu kuhu. Tungwe khoi nu cha saunu kama tunu khaya khonu watahe gakwe chawe. Ama kao te unkwa te guke ma dini huu. Awe te keu ma te ma kwe keu mtachako ma kuma. Gwaba ma taako hem keu ama akome. Am keu ma ngayin am. Takate ko te unwa ko te tam kuma kiai. Karahambe na tima. Tua kagla kuma unwe te te takemba. Kiai kara dikutumka. Eka ngeka ya pereno. Changakin goes and a conoco, conco, make a jangay tet, a train away with jamon. But me a ting like a tet, a jamon, a orosana, a dacota, no cumaho. Naki chasin and gay. Am tum, get a machanove, akaza, we could touch a kind coco, akaza, taco, coco, ak. Am equatami, to show ak em, nam tum, get a macha, nove, jam, tamachasive. Ata te te tapiro te te tap te ma komako dikutumka hambe na tikuma shobekuma ta te te ta
1: no taba aji ata te ta angenya no kute khametaka ta khono a ane kulina kwa ta khono ofa ma yakana ku have no dikuto ku khoma ofa sim ombina ta ieta
2: ta se ta tyan kara khati e pero ro nam te te tam te ma che ga tyan Takunu yako kuwa ma nyama kwa akani ma putum. Putum ya kanu, putum ya keho. Na atasi hee, nguwa takwano shaa chara, takwano chara mshama, te teta, chara mshaki. Nga mte teta, machamki te unwa, unwa ku teta. Takunu ya putum ya kanu, unku wa kuwa kuna kuma kituwa ya takunu kuma kite ya chati, bachara kako, kuna kugurupu, kuna kuna Hashoma, I am going to go to the cook out and go out and go out and go out and go out and go out and go out and go out and go out and go out and go out and go out and go out and go out and go out and go out and go out and go out and Quick Aramam, Kyo, Gato Queto, Bumakitin, Kom Kakarkitino, Amkito Yan, Tokuteria, Kissimishimaku, what the Tino Tokutera, no Kissimishimaka, Kurim, Ototek, Kutera, Kissimishimaku, Tin and Afrik, kutera mate kutera kutera iko am ko mate te ta kam ta putu maha kanu ngam kutera am tsara mashai ko gwe manta dzweni ka kuno gwe ke manta ka qala qala ko khom ai gwa ma ai ta ko gwa ma hamka khwete khatem ka ta ko te sha ko ta ko sikekere ka ta ko unwa ko te namu na ko te nu ngata ti yo kanu kun ha ya kat maka khama hebe am ngum katima sho mdoro moka akatim ngum oka qara kwa kuya ambuma maya chirishana chirishana khono khwea khatatso kuwa khatatso tidim kaya ko tante na jwapo jwapo ta ti hikutwa no ramnya ma ko tite orima tinqa orima kurunga no chai na ta ti ko kuwa qaka ruwanda ka unda ka ta ti putu na ha putu na putu to hato ma kwe ko ndobe ti to hato ta ndobe ti to tamburu ku ta kwe ko nga kuri ta ra ta kem te ma ke no sete sete ta me te he kwe ke ho ta ko no na ti ke na ko no nge ko pepe si ta ki a kurunga am grupo ya ho ta ko no grupo sha cham nam grupo ma mana chinji ku chinji ku kurunga mo ko ti a he ta ko na kwa ta ko no khabana nyama ko ti a te nge ko mtu nge unda ka ti ko grupo ko na hakwa ta khone ashi ne ya ko ya tisi ne ka ya di hatu tisha na tisi ngandi tikwe ku bandera bu grupo he na shi to tika ta ko na hakwa ta ko ta mana nya ko chindi ku chindi kwa ko ta nya ko ku mana khom ma te ko ta mate ave ta ko no nga ko je nga tini chai sha ma gwani ma ngom te ma ngom ta putu ka nga ko e ata kwa no kurina kwa to ta nge go ke go na kung a go nkhwe ya khwe no gwabate gwabate tsai ku ta chaisa mangome ngome ngome ta khwano putu ta ta kya re mana ga tlo tlo go mangana go ta no te khwe te kwa shisha mana khom ma ntla tsikwa te mana tsa ba ntla tsikwa te ta go nna a ma nga ta tinha ya ga no mo wa go te te khwe te o go di go ga go tsa nge go mana kire ta go ti tloma go nna ta hanu ti me no te ma thuwa go putu go mana kwara go putu ka kwa go kwara go ta go tinga ke ya ta go tinga ke ya teno ya ga tsa ba no u tinga se ga tsa tsa tinte me go u te kha go go mana ti prane he ngoma go ta kha ni ma di gama ti e tle go ta go no nga ti go eno ga tsa tswe go mo no tinga ka nga ta ti koma teno ya go thama ta ti koma ne kai ya ga ti koma te rundu ka ti ya go garate fana ka lomka to sa dam ka ti ya darate makata ko wa tla do ye ti ko mate mate na ba pa ta ana ja tle do ye ti tle nge tle ti ne ngano tsa ka ti ya go ti ka go no ka mbembe mgo ma go ye ko porisha tla ga tlo ma ngata nga ana ja ga do ye tla go ta ta ko se ga ma tla wa go ta ti go ga go tsa nge go mana ti ta ko ti ka ne mate me putu tse ya ti eng du tsam ko tsam ya ti no rundu ki ti gara na go gore ti ka re na ko se ye ko ti tsam e re ko dirin eno ga tlo ya ka ta te go go kwa dime u ka tsa kwa putu ma tshe ngiago te ngiago go re na go le go ga go tswa nne ke nne tlo e ka ma ha ke ri na go te ka go thuga tlo ta ti tswa go go re no ti ga te ke one ka ti tlo ra to tswa go ngone ti ke tsala go ta a ra to tswa ti ke tsala go ta no ti go ya nna je te a bale ka tena ti fikile le mo ntlo di tholile na msanze ti a dubula simbumbulu wo kanjani ye nyane si wona buka na msanze ena fikira hapa kamina tena chayeda manje kanjani malungu mna hamba tena wote na jule fana kalo tena hamba hapa kalo ndao kalo bagano ya mose tena hamba dibana hapa kalo ndao lo ata timia ko ta kono khiri no mata ati thuma ha ya ko ti ya ko diri kuma tinge ko ta ko ti ya ko mbambe hange ko ta ko kaya nga ti yange ko mbuku shwe ti yano muma uwote muma uwote ne ti ata tsho ko no janga ta ke tsaya tsaya ko ya tsaka go khone na go no tsaka la go mm dikeo buruto a go tate ya teno ga se kenya me ke ma o fata tiko ta go no kuke ke ti ya tsangwa tinga ke ti ya tsangwa go na ke ti nge o tsaka ti ya tara ta go ta tle tswara ga dikome ta go tswise uko kwe te kala me a go se o sha tsana ga ta go tswise uko grupo e tsati ya tsangwa 50 na tati ya tsangwa na tati ya go gate kwa ga no aka en a dawa ma kebisi dawa ma am gi ta cha ko tuya kwa tsomga tswa yo mka ga tswa tengu ki o manuma mate tende ta ko tsam tu to go e tsitu ma go e tsam tu ma go e tsitu ma o mshi o kujinyam aja te yako uyincema te yajirishana dako nokuwacwa mnako wacota akekuwacwa mako dan nongamtango tango mayorima dako arferte tako madihama dirita akacwa te yaklanyete dako nongakuta akititete dako nokhane matiyechete ngeehwe kwe yacwati de aka eyeti anatati iyegurikari dako nogurupu hekle ucwahe dako nongecawe ngecawe cawo deecwa tu anawe cawo cawo teko caya kleu ngako one ko tako am ai ma tlo no tlenga ka tlhama tatwa tako go wa nta tsa ko mate ka kwa go go kwa rundu ya yako ta tako iya go ta go o wa nga ti e go ta de tako go tlenga hiye wone ta se wone ta empera a se empera a tshe na go kutjae na se tjae na ta me ya go tsonsa ta go ka se pere ka ma go be tsa ko mare ka ma aha ka se pere ma me se wa tsana ko en ka se 3 le mo ka se pere ka ma ei makoye go tsika tsudi tsudi ta go claim am ke ntaga am group mtoye kwa ga gaetso gaetso gaetso gaetso inta go ba thi ya go ba tse ga ene di ta ga si ye go si ye go si ye go si ye mo ka si kwa ba ta me ruanda ka gongwe tham kwete we tham gongwe tham ta hang no ga a se nga si phupa ta tsi hinga phupa ta tswego a ka tlekare bana te utse cha tsara go tlekare na go yanu ya mo eno ho ho khuma iye go tinke mana tletia go tsutwa nga ta tletla go tle go ngwa am jam mo ka tia go joro go tla tumburu ka tia go joro na kae kae go ka te go tsho para ka joro go ende ta me ya go khwena tsa wa ga makati go ta me ya go tla tla phupa nta mo ntlo ka mantsho oro kwa khwe i oro kwa nta ga khuma i ya go no ya te go tsa de be tsho ke nge to khwe to khwe to makato go ngwa go re tin i am te tinga te mdunga ka mamo nne a tatie mana iya kwa gwen khwena nako tie mu je kwa gwen khwena tie gushi ya go tie ka ma mam ka te toye te a tsa mo buma ke tsae ko e garage ke tsoe ko eta mi ya kwa ko am tsa mo tsoe ko tsoe ta ma me ga kima ya go nga tate tie ya ga go ta go tsoe ko tsoe ya ga no ga bana go tsoe nne ka a tsa mi ya ga ka ko ya nga am ti nga ha ma tie ga ta wa go nga ke ka ka re na go tsa ga m ka nta ga te ko ta ko tsi wa po ta mi ya te ga nga yo ga ge a a nem koma koma go kongwa teno tse go ta gona ke tswe manu he nno a ta nya go te ka tle ho nya eno ne ta tle ke ya ga ndi a iko te di go ibe ke ya ga no tre di ga di di e ndo ha tsam ke tsa ya ke tsa ya ndo ro ha ndi a ya go ha ta gona mo no nga tene nga te a a kwa tla kwa tla tla o kyare putu twa tenye kwa tehe no kaya ta na titi kwa ta ta kyare ta kaya ya ko kharu gan ta ko na ho ta ko ti tru ta ko kom no neki kwa si ko ta ko ka gwa ba ga bana ti ta kwa si ko anya gwa ba kwa anya ti kwa ra kwa ra kwa ra ta ko no ntu kwa me a a te de te tu te e ye te no ka ma cha ko nguro cha si ko ti me a nguro ti e ko wo na ta me go no ti gara wa sha o ta te no me Africa ma te tu ko ya hi khani ma ma ti e khonya ko ine ka Africa ka te ya ta go no sha o da wa e kwa aka e ya go ta go e ya go no de u yo be ma na ta de u ka ga bana ti tso pram ka ga bana ka ya te no pere be te ka buru ta si ka ya te buru ta si e ko kha kha te kha kwa ta go no mo no kha kha la go no ga bana tso tso na ka go mo he kwa kya re ka re ya go no go tswa ga bana ya tire te no bere sha we ka mta ma sha ga wa go ma sha go tswa te ne ne ta ma tya nya go a nante ma ta a ta tsong sho e tinga ma tinga ga ma ha tse ga tinga ru wa nda ti te go go ta di ma ngo cha mo ka sa ra pindu di kutu kana ba re di ma binga di ma ki ngwe tinga ta ta ga ti ka ka re tan khwena ne ne no go ma e e go wina na kwa go ma ne no go ma wina na kwa mo ta ka e tshu tshu go ne no ai mamburo dia kwa she khwena iya kwa ngam da go no ngebisa na kwa go mo sho ha tshe ba na kwa ngam nge nyu nya in kreye nya in kwa kreye kwa nge kwa ma she ko da go ngama hele da go ngama ta ba nge ma cha tie thu ya no a ta te ekite ma cha ti na no nge mto ma cha ti na ne kino dia ko ho no na kwa ke o da go no go ba nge ngo di ma to kwa shi no di mo go nga me ma to kwa che te ma na ba buka ma ka te nga go je ku yen kwa buka ma to ka sa na no buka to ka na te jam che he jam to ka sa ta go re na go no ga bana go ba na hi ya go ko an ke ka ne kwa to ta ma to mbere wa gara ko to ta ma to ka sa na ko te ko ku no nga mti mo wa te mo ma na te nga go nga ta te ma timunga te shi chaka ma timunga te be ti changa be chaka ma timunga te be ni kao kwa tu iye te kema be kwa he tainu shasa mwa kato ma tainu shasa mwa kuri kube shasa kasa ni kwa he kum kato karo ngam him ki shobe kuma kiu ta kum am kama ta kuma kama kubu kubu ta kum amwa ngama tainu iye kunga kwe Ahwa to huwa ko tsa to te na ko sasa so ka to huwa ko a ko to huwa ko ta gona kai kuna tsa ni ko he kunka shobe ko ma teu ta ko ma je ko na wa ana ni kuri ko ma na ta ti na re ni kuri ko ba cha ti to to ni ka kama ko hamte ko tama ke ma cha na a ma ke ke na ko sha ma ta ya te thoro ma ta ya te an a ko khwa khu na nge e thuiji nta ga thuma di u sha sham ke ka tsa tsa di thuma u e e mo wa a ngo wa e ye teketa kona tsa tsana ko jawa ana ko dikuto tsa ko dikuto tsa ta ko no ta ko e tswa no tswa ta ko no ta ko e tswa no tswa ta dikuto ma tsala ko tsa e tu ku nge tsa ka tsa ta ko a kwa ti nano ye je go te tsana ma ana gara ma tsana gara a ma ma gara ta ko ma ga ma gara ta gara to we na tona kaina ku etanga te magwa go no khum ka tsa ku ate na tsa ka be mo imbe nne man eno porisha kwa ya ko tsweta ti ti ko tsa ka te ma nam nam ja go ro kum ki no ngapo ja go ro kum ma tsa ka be ti man eno gwa ma ti nga hi ka ya ti nga hi gwa ba a tswetswe ti nge nga ha ma kito ma sha go re ma kito ma to shitora ma nyo ma go re ti a go ka ya ku ye nge eno gwa bana to Kosha nati, dee guaba tkwa itike, dee guaba tkwa itike, guaba mtkwa ti te hakei, tama guaba mtkwa rima, ti mua kwa ya ngato, guaba tuka ti, ti kuyehi, ti kuyehi, ti kuyehi, tuina nga aang, tuinta akuna, tuinje uko aang, si cheka ti kuyehi akuyehi, nyinge tama ti kuyehi kwa hata manu guama, guana tkwa ya kuti, naam guaba mku mtaya, mkini matingi, cha yaate kapiruru, no cha kawe akwe, mua aang, uang ee tama ya kwe, nying ee tama ya kwe, tim khurim thwa na tim thoma ko jaro ko kum thoma ko tiku amne tin ne sin hambe tama ti thoma ko ngam ta ma te ma ti ku kara ko ma no ma ti ku wa him khuyo ne ete ne ko cha umang ti ma a ko je mo a go ba a tswe tim tswe ma cha thu wa ko ne mho ma ham di si ka sha ta kwa no bukam ka to ka en kara khishan bukam ka ne nga te di ya kwen ki te ata kaire kwa kum no hambe te to ye go te kaya nyama ya ngwa yo ahora taka ya ko kapiriri kapiriri kwa kwen en Africa me mate ya kwa ne Africa ki te to ye go hambe ne khome te ji kanya he si ne bo dere fuka ndwa ke ti munu ti ngata ti mote ndwa ke na ta ti nya go ta ti nya te gano thu ye ti de ya nge wo ti de ha ti no nguri ya nguri be sham ke ko te no kom tom tom he anwa nwe na tom tom he ya te nwe ko nga ki ti ne nyo ta ko nga ki ti mo na ati ku ta ko ti ya ko nge ka ko ti cho ngam ka ma ti bandera nga no jere mo ka nyo ta ko ti ya no mo embe ye te ka ta ko ti ya pi cho mo ka ya ko no pi cho a ta o khere na ko no nge ho me ya no bandera ke o akuri ya kwa na ma kwa la kwa no no kha bana ti ya te no kha ne ma ti ye kom kane mame ka ma nge kwa hi nge kwa hi nge kwa hi ya nya nge ko wa tene ti radio ta se si tene ka pu ka ti guyete ti guyi khere na khone nga radio ta se eno to mo be to tswa ko ja o wa tete ya ko tsa nga ra ti guyete ja o tene a khoma ko khama na ga ma to ka khube to khoma ko khonka a ti khoma ko yakare kwa ga ta go no radio ta se a ku ye ko no ko no ke he ko ma to ko ma ko ti o he to khoma ko a ke radio ta se ke khoma ko ku ta khe ni mkhom ma to khoma ko ku ta go ni mkhom ma ta ti nge wa o wa ti ti khuye o wa ta heno ni kati yako ya nge mga ma ti mono a nge nga cha kati she tsala ko go kuwa ma to te te te ma ga bana amba ndela mtswa tsha mbena kuno cho kwa tene bandela mi okay ata kwa ne khome cha se tsala ko mo na ta ite ni tsaka ta go bandela mtswa ga bana cho pra ma cha ya he bar ha nga e tu de ta kwa ta go ge na go na ka nga de ma mo ka cha mshi e tin a ka cha mshi am ka nuku khere no nga cho pra ta cha ya ni ka go bo tene khom ba ke cha ga ro kwa te ga ma sa ro ko cha no nam khoma khama sare ko tsheno tiki gwe ko tsate bo wa ka ye go ba ka ye go nka ye tswae ko tswae yo ara ti je go tama tswae ti ho nge go e tiri bandera me ya go e ka mama mhlabati lo da go nika namusanze unga yeka tino timi a ti khuwa go be go me ti di ta go eno khama sare ko tsane go me tiki gwe tene e ta e go ya me ke ni eno te iye kokungeke manxowe ahambe katenga kokxowe ahunkwe tengam ngam xowe manxaxwa ndihamba qeyaga nge uchakata kwe chakata ndihamba qeyaga nako khane yisese ndihamba nxaxwa teata ye tamanu kapiroro yako chati yethu yanu ata xama tikunwe ata teko tinxunje unwe kunimkhoka Tako kwenu kuwa mati yanu kuwa mkwenu tindata kako tako tikomako nye mungu mati ya hata kati ngamkom kainu tishwa wana kwa tako hati kam kam zena te uka wana tako magobe mdome mdome tinga he uwe ganti tako ata miyako oka tamana nya inkri tamima tawa amati ya hacha kheri kheri na chaya hacha tangi ticha waka nako miyashi chaya tuka uti mdome chakomsha uka chako magobe ma Kuridim dom ding jang like angora ko hambere kwa tete awa te khirete
1: tangi kha khire ko tya te mo tu jidi tsau ka tiwe ngi mate kha ne kwa ding prat fan tien ngi doro pa ngwa kimbeli tuno kha ne kha ngi te u tsana ding na ko enje ere kwa kwa iye tena go tse tlam ka ding kha ko tlhiste ma tsana thomo ka tena nga ntate hina go tse kha ne kha ke hambe ko kha ko tlhi kwa tse kha ko kwa te u tsa ente ta iye go tiko ka tena
2: nga a tsa mo te ka ma shasha Drama, Taika, the Mateta Quinta Quintacon, I am getting his drum. Don't go at him. No, I check a very moon, Tuka, check out the way. Shasa who hair, eh? Shasa who hair, ah, Kua, Oka, the Han Oka, Quakoti, no take good day. Motimo, what the Mosica, no, take no matter, Shasa, Mataquiti. Teta, what the Shasa, and no matter, no, Nantana, Mo, no, Hanaka, the way, Nantacona. No te ka te ka ntana ka khono a tsere khono nga a tsere khono tsa nga hem tsam di jeho hem tsam tsa tsa kana go ha sa sa mantana jwa ma tsa tunga ta khona jwa he ke ya khono tsa ga tse ka no mtsa ma jeho te ta ko te ki ka ru ku ho nwi ke u be ku ho na ho di te ka ta sa sa hu yo a ku am Shitora yako ango kwa makuwa kukako iete dinungo temote. Amkuri mati nga hama. Shitora mateta kuwa mki. Teki teta we. Nungi maa yako te. Sheko sasa mate ngoma ngoma ka. Jwama te gana kono kwenu amjwama te kunguka kwa niki. Tunta akuna. Timote, tikumate. Tamatiko yete we. Aki teki zeko te heta kono. Kwa mzeko mate njibisa na kono mu. Anga ke timote no ti ka ho thong te ho te ki ti ho ta ti mo te te nao di a ho tong ka te nao di a sa sa te ka te a ho ho yo kuwa mo ka ko ko ka ko ku daru kan me le mo embe cha ko wa che cha cha na ta ho ke a ta ye ta te ku ye te be mi te be ne ta ko se ha ka ka wa te ke a ta ye ta te ku ye te be ka ro nga ko ko nga embe cha cha to na ka ta nda ta ka te a se re ka se re ka te ki se no ko ma qom a che wa te jo ro ko kwa se se re ba se te ki ke ya kwa qom Nunga kuri he, cheu mate, kom mate, ta kuri siki atave. Shasa ma nyuma kuta no takum, kui ma kata ku teta akuri he. Nunga kini twanti ya kata shasa ma, nabe chanyu mate ma. Takono chaka atave ngasi, shasa mrikero kane heetam. Make ma chakana kone juama na kone heetam papa ti ake. Te, akwa, ti atamongote, ino tinguri etewe, te hiye te ahe karo, teki, teki ti hifo utukai kuhu he.
0: Okay, I'm going to get it.

0: 99.1 FM ndi ngumitanga kwami ngcothe fleet sinonke primera uskapa Oscar Mobuya neke cungeqa tsoke tshushika ngxika ngisikhona solani tete ka wa ngule ngcampuni ke ya nghe naske traklet oke mundansana ngqane kuna nambuyana nghe xika nghe provinci kagetinsia ke sport ngqane kuna waqa khuchama khwi ke xika nghe kondisha ngqane kanta kakhe wathika ngqokang hesiqoqo sokuya khamso ungudelumsi kangwen ambu ngikhali ngang o tetsu tsigiya kwanti inge uchiwin ta police skate sa tui khamso la ngeske watete kana kona kwa a insiye ngi kala gitsu gita sing ui kandidati singi ku ki burger minister singi ngsa singi ya jala a 4 November kwa kau sika ng parte gusto kita ucalag din e ki ng takete ko akhaya metro ikaw pa ngayong ANC wiki 44 takin ng distrik ng Japalati sin ANC layer ng shildra maposa kau manang kang gusto gie yalfirita at ng nawayan ikaw sing kwanta generala ng wa ANC ka sekretaresi fikili mbalu lati na kanga manikata yang ng tak SAKP ng ANC ka duga pangan ng kwa ita stem klang wati ya gwe ngamdul ka duli tawla tiga atin si yung kalin ng kitwa kwi kitwa sa awi ANC ANC kuma kanga hanayi farkising manifesti kwa Bisikita ang wa sa tawa ng he wa likalu wakia ngum ka fagbon ngke malin ngutwi sing amok ke kodria ngke sing kita tigin ka dan ngutwi da fagbon kucu kita hana da kandan ngke skotin ngka da tika ang sang ngke hilang ngul ngang sa tui tui kipkan ngka ngtak ngun jika ngga sa tau amanda cemese kipkan ngta ke 6% di satu ngutwi amali kipkan ngka ng kawang ngi 5% di per kau kipkau chang kwa tisi ki ya chuang pun ngutwi ya cemese kipkan ngta ke si komak ocean cut o ipisi a betilan o ingis tay gichang ngiji komata pangai ngusit afrika ta frak mudir klik ocean katwa kali kama kweta ko chushka ngka kali u bisriti singa ng kang si kwen kongwa kutu betilan ta tutu ka I da o shika ngka marasin gida o u frak mudir klik ocean ke nintak das gitu gida kamsin ngka ya ka ushiki kwa ngki fasi Steve Biko kia sibitala ng Pretoria kuna sengki ira firang kit kong krakhe kulaya kan nga ka ng stin gita gada ko ukwang duye kawa kwa ng aha ki niyaka ki sdga kamsang ka sibitala ng ke ira ka niyaka ka chuan ka in ira ki medak kan kuna tika ng sing gita kit kaw gawa kwa ng dago sika ang sa ching u da kakwe ki gani kang si kwayin hit kaya gya ki kwa stin na gu u ki sibitala kam ngang sa atong ng da departama sibitala wang ng tagi tika yi kakwe ng wasi kwayin kaya gya sibitala ng ka kali kama kwe ki kwa ng kisal singi kwa ng kung mi ani kefam kwa kama yalfum sang kung ng SKFM
1: Nyeke ire amo ko 3 minute jinje kwa SKFM ki bori eswara maatera marat berahum Premierim Oscar Pukoma, Oscar Mabuyane, ham mtung tawe ek iadango o si Zulani tete msikim. Ngam oro, kampion siya boksi aninja tie hima, ui si kaham aik eikim danzane ki tau kuintim. Mabuyane nga desi no, ngo kekere di kwana ki amat umwiti, ngo mkunda sikit anikto nisa anakwa yin sporti wokiri komam. Ama nga desi ngo anikto sa kwe hunka di kwana habana hakto kawate, o motetu o te an ho he da ko un ko ho ambunga kit an khoma ha dam polisan a am a karata go tetem a tsuma ti khwe ko sena ha e tlotwa ke mana ko ho dam a nc nang e hana o te ma khwena a kansela sia na burgomaster tleji ki go mukunda koro ku 4 november khwe ki te go na shuri ka vem an tsone sa kwa ho ita mo isa go ma parte si u khona ahmed roy ki na firen fier ta ga municipality di gutam a nc ek et a koma sir ramaphosa en jeng yal frika ya mago te a ka gwe no secretary general a nc shuma fikelen balula nga te sino ni sa ka piena han ko te a tv ho e koro ku ki go han wo hibe sai simboronga a hana kwa ho datam a nsie na u shika hana koro ku kuye e ngo shurika agwe ma. Hautu aninja jawakon kwe na te ma klofak bondi he sa tau sere kia wa die di shuye dri kuri sa isi e nitro ku kuru kwe kwa die a se ko doro ko khe kwa tim. Fak bondi ke ekam shika te nga ati sino hana winki troko ji a kain karaka wa gwe ngie kai kuwa che karakun ya agwe num. yama de kwesa tawi e amanda tsemese nga de sinu nikurishiki 6% de kashere kyaba kwe shwigwe tahono 5% de kang tsam kurisha ke inja kwesa ke ngo shwigwe tsemese nga de sinu do kwiti kha sire taung ka kwa kwe aja ko na kya ka gobeta ta ko tro ko kuru kwe anu shiki kwa kha beta ai nga de sinike he bismisi ango taung ka kwa kwe ango kuru ko sie nga hoti no nga numboronga ahinya de tam tsumboronga jiberenati tinji ngo kamera kotroko o kite khoji gonien ta eji o ngaha aji te ko tai ku ko cha kai ku borishi u herwem tu ani gamma steve biko spatra ta kom pretoria kite ko man fo irishaise o kraha te gwe go jauji aghi te kim ni kraha si u cheri he aha nu ni ga far dipeng aspatra si kinse na gwe nu ni ta ni gere ama ho ani yamnu she ko yen irika a ho heri gwe tia nga oji agiti rica onga oji na tswa kya ba itlo oji tamahanu a tsam far dipeng cha ki teqwe department de cho ku jao ku ka de nga de sino ngo tseuni sa khana wo ku kha i cha khwen anza qwena a khana she ko tsual ji ka twesi ya wati tam khabana ga tsubori ete kekegwe tsam she ko yalfire ama go yo xka fm kim

0: ska FM 107 o dono nyege tsama nyege tsama go 10 ga minute dinge karma go tam am o tsama te tama tuang go da te tsan tso tso go go tse ya mo go ta go kai kai te ta kung ka dimki mu ansen ka kona je a te ta ke ke go ta go mo tuma a tang tse si ni go di go tsare si ni ka tsan tso ta ga im am a ga tsama go ta go ga yesu isi na te tsam jiki te a ka de te ta na go ta te ta na go ta go te ta tin ka kona je ga di te ki tin ji te ya shwi go go ta go ya gaung go go ta go te te a re go ta go te ana a re go ta te jamana a re go ta go te jaro a re go ta go te khonya a re go ta go te tsubu sa ma isika nne mo go be o bua ga ka ga tlhama go e ga di tsama ka ga ga di e ya ka ga ga amu a sina di kesu e ke a ga o ka ding e he ga hi te ding e ju e ke ga ka a ga a ba sie tino na no a ba sie go ta o ka nze te go kungwa go kungwa ding ka tsam dino kungwa ding e he no kungwa ding go em ga manu ga e ga he no ga e ga he no ga tlam ga ya o go ta mo ga no ga ga ya o ro ta beta
1: e ka

Kaskakamete monotinek amako 15 gamanetes yenge kra khwara donor 107 oni ge FMkin programme ngete akati let's learn tamyete he kona mka satarda han ekiti seta to darana qarika xa ikuzi kunwa xoxe unisa xa sna de onions and xa senta de kuzi temo xe unisa tia kona onions and ke temo garden sure sao ta khono xa ikita ma xa senta de kuzi xa ikuzi kde kuma kwa fele khiti ya xe unisa kirin ana xa ikona a ta de ta khono a xa ngamzi ka temo kunwa de xa mzi kiso sen duropa kata ma khana fele khiti ya a ta de te kunte ke he xa ma ma ta de ta na veke khwata ti do karite ai wa kunte ti no tonta ma ti kamzi ki tsun tsetse ka go zo qae kwa go mo veke ke sna ti te mo te o kana go nzi ki eno tsun sa te tsu wa ti ve tsu go te tsu un sa go ya ti tsa wa ka ti te ti te hi ta te go se ti go ya ti kwa ga ai ki te o tsona se ra ti ti kamzi ki ndi kamzi te qae ku te o tsona se ta sure za ho zo ku mo ti ke zin ta i kra te mo te o kana koma ana ti no tsun sa kiri go efra al te mo grati 3 kinyam khurusen tswana tsone sang a ke ya di tsams ka kai ko enoda kham e sure sawa di anienza ko ne hen ta na ve ke khatan ti ko ansi tsone mo mo te go zihan wo kuri te go zi te o te go zi a vie ke nya ma te tsams ke kai ko na sin sure ma ko khana o nisie mi te na ve ke nisie nta i kra khana te ta tam ka kona ke an tsone security do te tsona a tsone sa khawa go hanke a te kai ko tsola ko te an ka tem e sure zao ze kunwa tik ezi ta khono nta na ve ke tsams ke te mo te o tswane hi ta te go ze a ke e kha o ta te go ze te mo a zao ze ven tsu go ze tin ze tsams ke te o tswana sere te tsae ku ta te khom kara sure zawa te anyanza tsams ke ti do ka re tswana tsuru wa go be khan hi ya te go ze na ve ke ke tsa satar da khan e te mo te o tswana ene ku kamera ze tswa ka te venu khana sure zao ze te mo zawa te tsu tin tsuna khana o kya ze tswa ka te even temu yar ke do o tamate kunte atswa atswa kra tshwa teng tswanta magati azi ik ete mo to tsona sia go gana o nisi em ngo manda khang e kai khona a ka go ina hambe tsams ke nda i kara khana go nya teng ai khona ndeta ntse ka go teng he te mo te kunte ti do ka te sure te kunwa kwa tsams ke te am te o tsona nke nyama go e yena gana o para grava of a sin as in Yamako Karate Tamsiki, two Tamsiki Temu Tetri Heteko, Makona Ketimia Quatemon, the second Tamsi, Tekun Tetin, Tilpon Tamahan, I Wakati Tamsiki, Temu Tatin, two Tamsikin Papira Te Karahun Gara, Sautuya Haikitamu, what the Hosi, Tahia, the Hositimu Tatin, Quanetsau, Tsaukuria, the Hositama Kan, and Papira Kitana Tati, the Hun Tekun de Tamamon, Tai Kratilpona Hanao Ezika Yamakati Temu, Kuma. Ana ko karatik em kona ti do ka ding hendri ka kwartal zauzi te kona yama ko te an tsun sa hasa kara kuma a ti suresu aninza e khuzu kwa ko ka ezi kala zi darak ezi khuzu tik e kona zita matona tsun sa meko tia kuma a ti kwa khang zi tsam zi te mute kha o ta ti te kona am do te kona ken kara go kuma a ta ding a zi ki tin tsam zi kona ti do ka re te mo tsu tsam zi te kumute wo ko be tsam a fra al na ve ke tsam zi te kona se tango sure zawa di anienza temu ngo kai ka dia mara hito tsam atengom na ko te tu te utwana unyizike na ko te kuma ata tinde kuziti te utwana kuma ate zin nse ka ko tinhe temu te utwana kum kharatisi ka nyama ko kai kuzi ya wo ko kwa ha vie ke zi e zi tin kwa ha temu a ha te utwana da tem zita ma ha a kwa ko kuma te kezi ni ke hetsam a ho zi te utwana te a ana ko te ta te nge ma e he nge ma da te me te ya ro kwa te nge ma mtwe ma te ya ro kwa ti ha ma te utwana a ho zi te ara ko mu nde te utwana ke ka ho zi ya kuma a tere e sure si ka te kam zi ke ko ne an tsun sa ke refer a atimia kwa grad 3 to te khurusen class kuna kite kumute ke hetsam tu tati ate tu wate tsams ka temu ngo nta e ka te utwana ukoma azu ku ngo tam ndi do ka te utwana hasa krang ta dri ka kwartal ki ya khwata no zausi anza anzon sa temu ukoma atem ning aize ki te tin tsams ki te tu ta hon te tu ko jita ma hya ai ta ti me ya te sure zawa di aniza zawa di anenza temu raka ati khusi te te utwana se ta hya ai
kwane te ansi veske ndi takri te fake ti, te utwana kas na kom, veske ndi kite mo ples ye ti, minis ye ti, mal he ti, ta kon no khadiel he ti, te utwana akone ko zia kas na kon, te mou ta ti, nge ak o iya kwen ka fiye zi ka titse te transkan, te utsinsa he e, ata I kara ku kara ko teu ka yaka go ta ako se temo ta ti ko na tsaun sa kiri ho te ku mu te hiako ata tinke te u kona asure si ka sia ko koma ana ko hozi ti ko anke a zawa te tsams ka ti do ka te ku ri ta ma tsaun sa kien ka ko kwa ham e za ro ka ye te ka ta ti fer a nu ta na ve ke ho ta tsams ki tswa ho se tin sin a ye ki te mu te u kona se te za ro ka no ko kwa ta ma mo ko ata ti e sure ndi ta ku wa ka ye ko hozi ta I kara ae ki kai kwen kwa kana wu tiritam, nwa kuri kakuzi kitama ata inge ate ya te tsamzi ki, tsa unsa kiri kwe ti, te utwana kuri zi te mu utati wu kuri kakuzi te kwa ma te tsamzi ki, kwa na he kuri zi kat nge ate kwa ma te tsamzi ka te mu ike te utwana hasa kara kuzi ya mako te kuma ago, nga kwa na ki te mu kano, ting puzzles ta ki te wu kuri kakuzi tuwana toku kako, no aki nge ate mu kate no, sure si ka tswana woko tsambite wokuri ka go tswana thoko kako no akinke ate mukate no sure si ka tswana woko tsam he wokuri ka khem

0: Nata e go matem tla khoma. Nata tsa mo a go e tem tla go tana tsa mo a go ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka komkwana mgare abam je emka tsa mo a gore e tem tla go eta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ngim tla go emki. Go se na mwako platform teniki ba go tsema XKFMK. Kunji damasiji ba go di twaji tem premier skapomki ni tsenyam dot atako kunwako. XKFM kwena ngongorwe.
1: Kute kute motso shwa re bone motsaneng wa Stilopo ba kopane ba shimanyana Benipoli Freeze ba kopane ka dipala tsa bona ba le nukane nya mogala kwena di tshabe.

ne re tsi ve nqoni ge FM ke Saturday ga ntse ke gore tang tete ya a ona tsane tsiye mako di frita cheese na go ina na ile futa a ka teng tsi ka tsa mem ke ne ka mako 7:30 minutes ya nge kara go a programme le tsileng tamyete kwa namka ti seta to darana qare ka ka ikuzi class na de anyansa temo ka ikuzi tete ya ka kwa teng no teng ko anse tsita na ve ke tsuni sa ti qung tete u tswana seta go tsu kwa go sure zawa de anyango tsuni sa ka ko ta di tsa mencem no tsuni sa tseka temo wa isverke wo ti na tamaye ko a ta teng tsing ezi koma na teka ga teng ke eng e tsa o tsatsa go tan teng tsa ka ka men kwa na hem ha isverke tseng e ze ka ga tsaro kuri kuri ta di ko ne u sonda ga in senta di go tsu go se tim ta ze program ke te tya ke kring te ko ma te ka e go ze let's learn the mid program eng se ko yam sna kwa ta ham ya ko teng o rona go ti dri ka kwarta so tsa o ze ayoni sa temo ti ya tamano ti doka ti kia wa goveni kwarta le ti upona ki ma kone ki hiti o ti upona sere ti kai ku na kutemu unta I karango ti upona ni kwarta siki ngo zarok aye kata temi ya ti kai kunande tata kun khanao anza tamango tsuni sa kom kara temu zao na kukasin tati nse ka kutinye ti kai kore tsamska ti a kati upona ngo sure siya ta tsamska kia kuve tati atemu ti upona nge asure a kia kwa de tante mo ik engo an e kite ta kasin se te ukona koma angobem ma kone kite ukona ngo sure tsuet ore ha kasin ka tsam se te mo kana kongo kasin ta te ta kuno go kyare na go se ta te ni ke he tsam te ka e kute ukona se ta sure sa wa de anyansa na go tsonsa qhom kra tsetse kana ma no zingo kha ta te kone te mo kano kuri o tsan ko ete o tsana gevere sia ko a ko tsara go sa hinya tem ma kona e ke ngi tsamzi mia te te o kona go sure e ve ta te sure ka sia ta tsamzi ka go kya ho ve ta te mara te ko sure ki te mo ka sen ta te no ka e ku zi te mo te o tsana sere te ka e ko ta tsamzi ka hinto te mo ham de go zi te te o tsana a ho ka te sure sure zawa de anyanza ven kas na de anyanzam kona te mo tsana wo o tsi ko zi sure ka tsamzi ke hinya go ham kas na ke kra ku veta a rohete no tsone sa ke ri tsam fer a nge a tutse zi te o tsana gara te tsams ka te mo te o tsana kwaras na te mo gara go be ke kra a roti kona zi kam a go zi te mo zi ke mo go te o tsana sere te kai kona go te mo tati nda I kra te o tsana nna ve ke sore e vie ke ya go kurina tisi ke nta e kra te mo koma a te o kona go tsara te tante o go se te te nte o tseka se te te no a tseka di tsams ka ke tsam te mo te o kona te tsetse e ntsa go nta ti go mo te go ra tsams ka te kong de tama te mo nta e kra go a go mo se te khwara go te o kona go nze ke go tsams ka ka sen anza go nta ma tsona ga wo go a koma a di ve tsams ke ga a koma a di ve go e ke ka be o tsu tsams ka hiya go ga kuna si sa ya ba ve sure e kiaho atlas ye si et tsams ko ne khama koma a tv ntse ka go tinyenge a te qongwe te o tsona se da tsaya kwa go mongwa teno te nya go a ka ta ti te o tsona a arona go veta dinge eng go ne kiri a te tsams ki kha go en kwa ta ti kai kona kam anke kaos na e kama te tsams ki a wo se na kiare na go ta tsam kuwa ko a classic ya go temo go a tate kai kona kona kai kona zawe e kai kona temo koma a ka go nge tswana a koma a koma a divinga o tsin a tinzi a tate o tswana temo ke he tsam ke tsetse anza te ta tinge a te kai go tswa te tsam ka temo a zi ya ma go tete a go te o tswana go nge zike hisna go ha go zi ndi kwa di kwana ke go tsam ka hinya go kona sure kwa rasen ka o ka temo ku ve ta tenta go ho a koma a te ve tsam ze kim hiya ko khate mo sure e sa yava of a class ya te tsams ka kya ho ma kona ke te tsona sera ti do ka dinge a te ka ko te tsams ka te koma a gon te mo a gon ta e kara te tsona a te tsetse yo go gana o anensa go te go kha go e wota ti a sure ke te tsams ke ntsa ti do ka re kai ko ke te koma ham fer al khra 3 ke nyam kurisan class ko nam tsone sa noda ga kona te mo ka no tswana tsone sa gana ko e go kri go ngam no tu tsams ka hinya go han class na te go zita ma uruna go na ve ke te do ka te a te kong te ka e go tswana go te o tswana a go han class na te go zita ma no ke te go
Konetsan kuzikite muka no te ukwana enu nyam ka kwartal ke zaroti zaozi, tam ka kwartal ke zaroti zaozi, ya ko tsan kwa wore tkamska tut kamska tkam tkaw ni sang uwe mwa ko kham hiya kong ye kwa yeho em, no di do ka tingye akai kuzikike he tkam te ukwana te an atagu tagu te sure matagu khan koma ati koma atik eta no, ma no zikite he gono koma anako kwitsa wu atsan kuzi ya ati kwa ham. Tazi kai kuzi kite tia kwe kirin te koma ten tse ka kuti hen te mu te koma ham story buka ya tsa ave ta ti tuan sure kuwa kutin tuan ai ziki te mu tsa ave ta ti kone story buka ya tse unisa kawa kunke ati mu ka ati no tuan anke anta na ave ke wata akriye te tsamska yema ko praktisi ya ko buka zu kik e kwa nazi kone ti do ka ati sure kita manke ati mu ka ati no piro de tona wo kwa kha elias piro de ngo buka ati ka tsam kwe tsam ziki nge ke he tsam praktis ye kon ai zika ti tsam ziki te ukwana kan wa oroko a tsam ziki te mo kriya go tu tsam pende kha te mo kai ko a tsa kriye te tsam tsa wese nak e ki tana ko pende tsa wo ta ti tsam ziki kwana kum he e wo go ta story buka zite ta tin tsum sa manu an sa te mo kwana a kha wa ko kha nge a te mo kan story buka am wenu ditango di suere ma kwana a tsun sa kawa kumanu hem go kien kara kuzia kwese na kuma ata no tse kwa te mo teo kwa nango a kuma ati tamska kuma anakuti kwa ngo kwitsa o tatin ta tsun sa kawa ditango su suere mai ta kun story book anke ate kia kaya te teo kwa naseta ta kun tam si te kaha kan a kia te kwa ham ta praktisi a kuzin ae kinke ate mo kate no ma kwa ki te mo kata te kwa nango ta sana kwa ta nte kwa nte ae ki te tam si ki sure zawande ta kuma aya ko kurizitinzi tu tsams ka teku ka te ukwana kwins ka te koma kwa parcels zim kona kho ku ka kon parcels zitemo tu tsams ki guya ko tsam atamano manu e kona tsewuni sa kha o ko kona sino a kho ku ka te kho ku ka te kwa ham sino kurino ata ha iya ko ahwa iya kwa ham nu i ke temo ata ka sensu anza tamaha e ham koma ati ve tsams ki probira na ko a ho hem temo kuma asa yava go kwitsa go tsekera anvorti enana ko ti kwa kham ta temo tswana a tseuni sa qhawa go kurika go zitinze mara kuri ke ti kwa kham te tsuka ta te tswana go inzi ke ta qa go zikiti ti ya ke krente ko ma tenwe program em let's learn ta meti se ko yams na kwa ta hanik e si ka 16 khamini tezi e ya kwa ngo se ko khiri sa hiem ya fire amate kwa ti yo bori te se ko tsekro kom sa hieno bori sungoro ki programme isis karmise civics meta tamieta tsamske me kutu seta darna kai go toti yal fierta ka se go khiria gom maka to radio zo konam ka oner ten seven o heni ga fm kiti gore ka te tot programme go se go khiri ta tim yen iret amati kwa ham atsamska tot se go khotam

0: Yalf irie tlamahwa XK FMK buri eswara maatera marits berakum. Kete koma Build One South Africa Party shuma musi maimane nga disino khama kwamaika gayo kwe eteho gwe ngu ham party ete ma Burgermeister Kliki Chwane Metro Ikim. Ama nga disino ngu a kwe a Pretoria ngwate kwe a na kankau nisa jawa a ngu a dropa ek etramasa Tako Chwane Shikiti Murunga Jitama Akwe Anahwa Itam. Maimane Nzika Freed Spark Ki Akwe Ditwena Shuri Kagwim. ANC no XNSA Khantama Khang Nzika Khana Burgermeister Siete Magun Kwen Ditwena A Shuri Kagwim. Department Chara Jawa Kunka Kwe Nga Adisino Kam Khabana Kha Beacon Closure Dijwanga Cha A Heilbron no Bloemfontein Ki Se Khos Nakwa Titam. Black I hang Juanga G Free Start Mukundai kick or Jigishuri Nati a Shavonatin 27 Taka Shiawati Nusei Sonati G go Kohuji Chakarahuahi Tako Plus Jikita Mahanu Kawaika Kwanaj Arch Erina Huihim Back and Closer a Nientin Free Start the Municipality Jigishuri Nati Nuku Dropa G Kronstadt Velkom Sasselberg no Frankfurt Jikita Mahanu Shuri Senatim Department de Shuri Jaona Kasin Ate Makohe Kaikuji Kukati Kasin Kwen Ate Martin O Nase Nkapsa Skir Island University Technology Kwehe Go University Ng Vekiki Go Kai Kuji Akai Karati Tako Kasin Kwen Amanda Ting Go Kose Sijin Arahotam Aho Atahi Ting Go Vieke Sai Seteko Go Kasin Kwen Tui Natiki Numborunga ji aki kasin kwena urati he departement de se kaya kwa tinji kumwa tingu Ngwarata ia kasin kwente o tunga oji Ngo pepaji u wo ya he seri kuru ta hui kwa naika ta hun university tisi u Ngo seri ji umborunga ji ukwarake kwa na he nkama kuriki ngo kleite he No ae e kle shika kain kara hui tim Borishi u khiriwem Limpopo shure tuan a re kon au kwena u doroma kuhe a ka tirumenden a ngo ina kawa e ngo chem houtu jicha kujika tuan a shure ka re ti tam. Ang a ka jihi ti dri di shure tua a no kuru kwe a houtu kuru na ti adona da hak eesika o ti tam de houtu a shure tuan ang re ku a khamasasane ta ki tenkia e kasi polo kwane ki ka kwa ti kim. Alianse nga desin nga kwe tuan karasesai tiko kwa na jitama tehoe ata I dimborunga a khawana hak en e kahisen beetam. Yalf iribori ada tiki khere nge khawana hak tu bori ete ke kegwe tam yen irek amakoyom.
1: Yalf ngam dit kondri mantene eskaif emdang hungitang o min utiflit sinonge. Lera nga Build One South Africa momoshe mamani ke kintang ke komanka ng e gitu gita nga Burgermeister ke chwana metro kane kuna tawa chidi kang he e gitu gita kun hastati ki chidi ha nga kwe kwa hungul tamo ka a chwana ke chikrisi ka nga kondisa kwa ng mamani kala ka ng gitu gita gya freid parkuna a inti XNS a yin hui kala gya gani ka ng Departemena kwa nga nga ke Kakai Watita, Mimita, Kangsanke, Begin Closira, Kay Helbron, Kay Bluefontein, Kunasiunaya, Kakao, Tekuke, Hatalsen, Kay Freestat, Siwan, Nordin, Tui, in Siwin Takakang, He, Gombigi, Ses, Honorin, Muske, Kosha, Nordin, Kay Ganikang, Tai, Kituin, A, the Begin Closir, Kakang, Freestat, Municipality, Nintin, and Kunkwang, Kurunsan, Vilkum, Kisasol, Berg, Frankorti, Atunang, Atamakuya. Departemen ahe wa lung sakbani kuna ke skolo kuna nge pangatumak ngos student di layar ki kapus kirlen university ta nga teknologi ke university ki vega nga chuan ng kham sang utu tuit lagang kuni sa student di ngay ngay ke kos hei si ten ke gaya si kwa ng ka usi ka ng student di tuit ka ng sgi ta hana ta ke departemen na sing yuman niya pangang sing o jala uchi usi ka ngay kuni sa wat kani kang dat kano sing ngay kwa ng university di kamali bong di tsugi kletowa uke tong ka chuan ng sten ngay da kham sing Mungkin fasi limpopo ke sekolah kan ikut nak kili kalau angkit hei agak mana kau kusung debi kita ni buat sekolah kan ikut nak dua gerak kampung kan dua sekolah mungkin tiri kang he likalau angkit donor ta yang hest kisung kis tambah ke kang itu secara kekawa kan ikut angkit kau entah kamu susu sene ke polu kau ni kan ikut nak kau tambah ke kau ni sa kabachi astana dun onar suku singko sikang kone sakna kipat on khala ke chiska kon mia elfa fam kon to yenim sam kon no SKFM.

XKFM 107 gekinxeke nehamhamkola wakhawa gika 13 ixo 11 ke radio skefm yamakoqa mndoko joystarter komunxume nguke wona kwe wolinginess amprogramma nini wa civic wa chimat ecamqomqo sinqamotona ngitona kusa jenqule xinga ngokhu uqonqonqo uqonqo ngito ke qanqhuthi yoqonqo ndabahani kunqhetom kunqhiya vegan nina chigcini kwafike ncinqhe manda khafike nci ngihlito ngi manje September ngihlito September ngongonqa ndo ka gamu ncinqa ka khunu changhumu ngamu sinna ncinqa ncinqa ncinqa la sinje nguli oku nadi ncinqa ncinqa ncinqa ngolo ka khwin ncinqa oku nadi nadi na sinqa ngongho ni ncinqa ncinqa ka khunu ngongho ncinqa ncinqa ugum to complain ka ncinqa ka kula ngihlito ngi kanini ka ncinqa la tia skola ha ncinqa ncinqa ncinqa ka kula u van gum khala ke tomthoi ke kingine cha o common muskin asuma qinqa didida alati so dalati thungula lati cha skola toni le kankha akhi khachi ge kankhi toni so wan toton tan ne company khadine kala tuge atene gya first ko nung sunwa music khakha alati nia ne ta khukna ngine kankha lati inga da kula ne ren ha common aho hitona common khonule khiton tan hiya ta acho ta khonzla pa ita mto aber kwasti da tsia skola dan kha kopne mjuga kan ngui kul khakha khoma ng kanna ki akela tia kan tine gutine to agung ne buka to an ngale tine de bu bunne ha bun ne khong bun to kha cha khoma ng won mol kha khui kha de to tine panya tine gya first ko nang sung ye wa ngus ki khakha khoma ng of a chu ko a cho akuru tso sa tawanga skola ni nka nka nka skola la kula ni nka nguli nka kha khuyeni na ko ni kha furu pani ho mputu ya ngu wa mko skola kha pani ala dia skola ki kan ni kan ka la dia skola kula ka la dia skola a thing hin tu mutu dia skola den ma asigi la ti ka fur skola la dia skola ti ti thin tru ta kula wa fur skola wa la ti o ki ka gum edan ga fur skola la ti o kuma ko ni kulkhakhang rahun akilatia glowskin ye fro manir khora fistan bitungul khakha ta toganin ka khangul khui ma kha awtna ngul si khui kan elatia ni ye fresco na kha ninala hakton qama e anina angene mul khui kan akilatia kan fresco ninala to pangas ang kumito ki kana frida kha kulen kontak tu yon hezberki ke yona frida kha kapani asim plani no to hezberki of duma pna asim plani sonda khang to his working so long man khang ngwa de skola vege jela ra pani a tswa de ngwa working ege vege che tsa ngwa pana de ngwa vege je ke verki je ga ga ona man khang kha a u to lu ke freda pani ko tswa de ngwa his working ega freda kha ga ka de ngwa pur bier wa man da kha ke klasin ke mumu pani a una verki je ge singe apna ga la mala khong ara nga o freda kha verki kalma maskin manjir kama nang ngadiya fro kama nang ka tengwa fer deadlek vanwa khie class ka da ngala ka tot ko ngala da no fi standa ngi ne khon hezwerki ngna ho mi pro din pro da dole chi da ngha pro da dole chi ka ka to pa si sa khuira pani pro da la ka chi pani a wa da pro da so la viskin class ya wa pani ngo viskin class ya a to pani a unna viskin class ya ta hezwerki nga miskin etla siya fred khaga hezwerki gala miskin african siga dia ma lo hezwerki maga ka tsapa si ba nge fo fo nira tiga agwa bukula ha dhanne pinde gema khola mara aktuala da pani apani asun hezwerki ho hezwerki ke kala o fred khaga kan siga gya ke skola kuna apero to skola kuna of tu atigdo tonge tu ne tonge ni anavige afri anaviga naviga akula cha glaver anavige kana biyater da to akto hage freida hage skola kunat ni tuit gage tuge freida hanne kastar da ni na karsi ni adte ona akto ge kastar da ni ndu masur hanne karsi ni adne ona adne ko sun hanne mar han hanne ogam chi ma hala ga kala ga khang hega sila ala ta a lei ga khang hega tru ta lei ka so maskin so akto ge chi lung sa akto lung sa a khang hega ne so akto is working han hito ni kala lei ngo lung sa tin da sin sula ka is working dan ke agang ta alungsa sa cha lir verki a cha alungsa cha lir
apen kosing kwa tri jela kola four kam chwa gya mkortal firi kwa chik di kwa nam kuchwa dri kuchwa tri to firi ta kwarta firi kwa mkwa ito mtima kala mkwa kwarta firi kwa kwa kala mkwa kala mkwa kwarta firi wa examen ni ka abisleti gini ama slaha di ama dripu wa examen kwa kala mkwa ke kwarta firi kwa mkwa ito kwarta firi maga bakhani ya mchingwi tuka fa mchingwi kwarta firi bakhani ya October tuka fa December December hapa na hakiha wana raporti ka ika kwa ngini ajipange wisisi ya gepanga January to December ka hakiha wana anghunga hakiha wana baso langa sa anghunga herhal ma ato anghunga anghunga pina anghunga herhal anghunga pina anghunga ha akislah pania wa anghunga akigaya khrati jhe apania wa anghunga sunga anghunga wa herhal kato wala tu da nga wana kati da bkhani khati ngeng edene ke khodul chwan ka ka chi wa ngin thang chi ha ga apani asin ntu ta a kwartal firi kwartal dira nin na nga hun njili u golo ke ga u nga njili u mutu abar kum khana nga nga khetu ya pika to kitam ta ga kwartal firi ab oktober ta tokra ta prani examen ta glanch on november ka examen ta examen of november ta no kala december ki an hin ngaus a tipang yelat pang ge panga january tot december yang kota sam kosti ni da tra kum tan ngam ko program

house na te is kan ke ate mo karita no veta zita ma khati te mo kanu su veta hati ngo ko sim ko ma ngi ma ga ko sim ko em kite mo veta ya ko kana khata nde ku ko su anzangye ate mo ka te no ma kona ke intan ko ma yam sna khaya chams ka hito te am en chams ki nde ku ko ki khadi so a khampa ku ko ne khaki bina ko khakko ko veta ti of khaswi veta tim khadi so a hito te Tsone sa tsone sa dang bar ta tinde kuri kuzi ke hetsam te o nyizi ke yaka go tseka go se tinzi dire ncam kwa kan tseka ti ke o go ka kone ke te tse o ta tinde kuri kuzi te o ana tsa ke to tseka kwa ne a kam sen ta ti ga se feile ga dang go ke te mo tintam kone ti ya ti ya nde kuri kuzi te mo kan ti ya nga o ziki nci kuzi a wo go nku o ke ta ma te mo nci ko a wo go te kwa go kwenta ma nci ya go a hinzi te mo tseka ve te khain kana kokekam nde kurukuzi atece ucota tencutanquema gakuzi mayams na kwaiha camzi kim tazi kai kuzi kitececre nde komtati programa enge kuri okweseko yams na kwata hangosi yako hiria go yen irek amadikwa cams katotsi yako hotam nge satarda hancena vekete mote akate borabori tinke hisna te platfendin kitano azi studio sika chenco katyoce kona ndera tenkako kone nave kete ansi kucamzi kinke bora khwete khoda tsams ka ancon sa temu ke nge ko platform den ki kone kwena ti ya na fra angi o kwena ta ko kwena sin ko aya ko ka pare si ka ta hon temu ko hisna ko ko bora ki azi tseka ko se tinzi ta na ve ke khwata ng kone ke nge bora bori ti tan kan azi ha tsien ko ka ta ti ta kuri o program nge se ko yams na khwata hanko si ko khiria gom yen iret amatikwa ga programme gerino a chams ka totsi ya ko gotam

Nata e go ma tsem tla khoma. Nata tsa mo a go e tsem tla go tana o tsa mo a go ga sim am mtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itlo ka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo a go re e tsem tla go eta. Le go gestesi ba go di tse a. Am tse ma a se South Africa go se ki an gara kiri. Nim tla go tsem ki. Go se na mo go platform teniki ba go tsema XKF ke mo di damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam dot atako kungwa go XKF FM kwena ngongorwe.

yeningingaqa SKF yonke ngomita ngomita de flits nonke ayinchin ngeqala ka iqhubu thu yaqonqha athi qhoke candidate ahayi ke ngewe firin fiera qhoqo municipality ke kushe kwa ayinchi layer sa ngkhoma ngeke gya sundown ke nganga sku bethu ke kreya kho kwa ngkang he partai layer nga seldrama posta na ngi ngalim ANC secretary general fikile mbalula ngithu kita qa cha thi usheta cishwa hana uqing ke thi usika burgermeister hinks ngenda nguya ngatron ngi dalatr gakon ngayo ngikushin ndiko shika ANC qala ka qa kho tot ke duma ta qingi verkisen manifeste kanika leria ngha busha Chwana Marta Masiha ke tingi partai burgermeister kandidata ng stati ang hai wa stem kakalang kwati ikawati kang yatsi ngawti ikani kuna daleria ng habo sa mushi mamena ng gitwe kengke Free Hyde Park Pretoria kuna ya gitu gita kanga kwa ngdama siha ng gitu gya amataka gina kwe chwana hangabi kama kujikwese kwa Menestra wa sportiva kaitan mkenzi ke kenge kleka ngheya boxing ngkawa ngazolani tete kawatika ngheya ngatat utama kwe ke tika ngkwansa sporti twa ngng tete na hagu kia tukukona ke to ngng ke mtanzana ke uska pukona choche ke tra kling lekwa ngng ngul ngng kampiona ngge novembera nghe dui ke dibi ke kofira ngkula si kwe kaya ka ngheya ke Only Siko, a sporty with them, Kenzie, the department, the sporty, the box, the clinic, and the South Africa, the family, the great contact, because I come with a yee, sing, that's going to get in a cool ass and go get a magandia, get click and catch one. And we first see the department, a wablasio, a quan, the gay, click on a back and close ears, given a hell brown, you bloom for dinner corner. Kaka o te gani ka fresh ati plasi singa ngi a gombi singi mme gusi si sa kundra kawe ka ingke una kaka nga beken closer ai si o norti en tui en se staka ngi si o norti skitu sa kwasa I te ka ngun pagi ki choi ngi kaka ng beken closer a ng ki fresh ati ki a municipality ti nintin yang he kungka yang nga kron stati welcome social back ki frank krokit gani ka kong mi ng wa yin ng kifar yung kulang ng ng ng kama tuyem tu sam kong ng SKFM

0: كيم تاولا جيت تشدي يا بولين كي تويت يا رتاح كي اسكا اف ام تاولا ما جيان ام بوكين جيوا اسكا اف ام ابي تانجا تانجا تانجا كين ام يمين ارفرتين مويون a in si kang hi a chig gi tong ya wan halman ngang ke burger mister ai kandidat yi a chig gi ta ki khong a chiga n parte a gi a kom ka i vi koma ka gani kunan ku gi ka kham su o kho bi ngang ke san ton a kuna ka hi chig gi chu ngang ya wan kandidat ta hang yi ngi gi a tu kham su o metro nga ke district a yar yi rati hm de gi ko vi koma ka gani kunan yi dala ka yon chig gi ya wa fikile mbalula agi ngun ya wa chigan ki kagan ki ki khamsun ka hi chig gi ya wa vi ko ma ka ngin gi okani dat ai gani khunan noi yang ai gi chig de hi chig gi ra chong yan department ning ya walan bo ai gani khuna gi ngun ya ta ki kai kang hi chig gi ya back in closer aga gan kani chai chig gi ra chu wana wan hil brown wa ki plum fantin ai khabit khunan kam sing king malik a khu kan sing agya sing wa fresh ta din khuna kang hechig de gi kwa sewa north in twin in 7 tag ka ki kan sing gi chu wana wa kan khuna kwa ka ses honor tin khalma nga si de gi da chu wana u khula ka gani khuna o jo ka gani khunan kang he sing ateni gi a kham kham ko sing wa plasi hm ya gi hm khunan back in closer ka sigya khamsun ta ki free state in ay municipality din ay ne khentin yang hetin ge gen hong khali wa ken kun chig ge wa kurun stat ngo ke vialkom social ber ay kunan ki frankfurt ay gani kunan tang ay fasin veskapu ay komisaris yang hegi wa plisa ay wan si za kelen dia ti kang hi achig ge gen besuk ke kanais na ke kalakam kang kang ha gya wa a in si ai vi koma ko ko tam a cha chong ya gan ke sing de ge chuge wa kang ngosi kang hi agya kham so ga ke burger mister an chig de ga kanais na ai wa obri chang kwa kang hi i agye tro kam kam ge sing wa gani kuna kwa n kang hi chig de ge mgul a in si ai gani kunan he khawit tam ni sik de ge chuge kwa ya ki kwa n rati ayi vi koma ko ngi gen kon kanes nan ay kuna gya kam kam ko un an ngotiga gi gan kan si gya sun u a dropa yang ay kunan he yi ag gi un he gya kam sun u tikang ga kunan hom jang hom yi un hiya tu dyar tak ay fasi de gam chawala guma diwi chig gi ya wa akhiri kam ja dyu gya sam chang hom ke eska fm
1: tu be ire am na ko drin der tak minute jinge khwa xka fm ki bori eshwara ma tera marats berahum a enshi na ngo han ki burger mister she te gun khwena u enshi u shuri ka hoy e chonya hata parte ngo 13 kwa ma ga senten king go hana tlou tlou man khwena metro ji no district rat ji ki te gudam secretary general a enshi shuma fikile balula a karata sinu ngo khama ngwe ki khwena u enji han corona ti na ji shuri ka gudam Department de chara jao na plasi khu je mo ko he khavana kha cham di khau kho ki back and closer a Heilbronn no Bloemfontein an inja kho se na tita a karatam be ai no free start mo kunda ki se bona tin 27 ta khau kho ji ka jwanga e wo khuiti no sei sonar ti ji go che kar kha chu wiyo go a ji ko nya kha him plasi ji tama mo teto koro i kai hinji a ji go ti ko chri tim back and closer a nientin Freistaat di municipality di jiki shuri na ti nu tau nga oji Kronstadt, Velkom, Sasselberg no Frankfurt di kita manu shuri na ti. Borisiu Kherwem. Veska posim komisaris in polisi koma letan general si Zakele Dianti iska neis na edara gwe ngo agi dri di ANC kwe a atam e o ke adropa ki tsungi ti kem. Kaite ta he burgermeister a neis na si di a obre chengwa tahunuk ete him kansala ma tahunuk tum a nca koma go teksin ai koma atahat umitim tun kansala na nesna kwena hana ai je anu tutu onja oji ka kunu sinu te hatin hana u kwenje koro teki inse polisan a tiya kara adoro painja kharo na huiti ngwara tai de tama hanum borishi u khero kha ahe khabana khatsu bori ete kekegwe u kwamana tama akhire tama khoyom

0: Ungaqala khadatek edze ukhuluma nentema lokuncinhe yamka sem semi final encincama ngusa iyaqaya le tema lisabara ngaqinisekile two a team bamba tera tezuri kazaru ntema lokuncama ngusa guana mkansifanisa qanga kwatavi
1: yaka masankobhola asikukhune wadam sibhola tsigcigidi gcida moqelada sama geta nekwaqonke ethi madam geta aqhamse vipanitsa sangi aqhoqeqa muke tsamkhwinchuma msing tawankya drin twinda sikukhune quarter final geti dama firin twinda quarter final fifin twinda kya semi final damsung twinda season twinda ngitanetsi kya semi final tamaqelada sama geta nekwaqwa kwinchixhama kwe Orlando Pirates kopanina MTN geti ngwi khama kwe tamaqelada sika maketa nekwaqwa damsing uthi singtsung a Orlando Pirates tina ngqing asikukhune dabola taniketa a Orlando Pirates ngibola igeta semanuzela qophola tamsatha neketa ngwi cing vipani geta singakhwela cakho ke bola tsebola ke kwaqonke konda geta kwikhama kwe msinsi okhasi ke Peter Makoba akambo amsinsi gede klitsa wakake bola tse bola ke kwa kota msinka igede tsinzi kama kwe ke bola kam tutruke akamsum gede asina mani khintuinda matia nelunga masilela butuma msinsi tona ka igehe temu age si bele bele msinka kuwa kwa tika igeki kumisala kwe bola msi igede kwa pla ya zeda mwade udulia ate bola ke kwa kota si bisi kutu wada wane pasi gang ulikuni kwe bola tanga kata gede kamsima gede na uzala kwa bola da bola Go winning, and ye keep a chain it. I get a traveling pola that two work hung away. 5 minutes I get a cigar of your panic as a polar and polar get a quick come up with them sons. I definitely can like keeper the keeper getting and what. Ikipa butalezi makalata sama geta na kwa kwamke chumara msinka utitse utangunda ngunda kamsa bola segutu upola da unampasi chinga mkize mkize kutu upola da number two mobi yuko nga gede kukumpola da makalata sapola maketa na kwa kwa msina mafifi watani geta ya ngale mana sekukuna uzala kama kwekia upola msese kungali ngale ni kuna ageta we travela ngada gede kukunda boxi ngakuli kuna atane kete upola tang wada kutu wada unampasi chinga upola kama kwe msaguma kwa Golden Arrow sama Melody Sanam si khawi geta akukwe sanga kwa kwa msinsa geta awana kwe da msinsa geta akuwa bole go tawisi si kaya vanga go na msinga sa kladiwe wa kukwe ya nge keta kama kwe msinga na geta akuwa da msinga akubita anheke tibidi go kule tika geta wa o msipola tane geta wa tingana mobi nga a geta kutibara konda se ka nga kukwaya de tahotu nga da geta kwa tepola ke kwa kwa mkiko na msipola wa nga kita waka go tokita galing nga kada wang ibalisa tida makala da sama geta na kwa kwa sis manita gere kwa vipanitza asa pola la msunga tani a 00 takawa yerste kuna yesi kukuni united tiga geke wana msunga hoto nga geta uka pola na la makala da sengeke mabola geta na kwa kwa mbiye timbo atuwa zala mjinaid wafa wafa tu odai msunga namba 11 tiga geta akuto pola nda makala da sunga Ramala. Kama geta na kwa kwa mke chimboda. Chene geta nga kama kwa kia ngutu ya go. Ageta nga mkia gya. Gere kleta wapole kata kavisa tata nga kama kwa balisa. Mso pola wa nga kleta wakata tika kala tasinke mavipanita. Geta na tunga nga kwa wapole kota mso pola nga kama kwa ng. Ya tuturode kleta wakata nga. Ngaki kavisa tan tuturode nga wabalisa. Ate pola kia kwa kwa tiki. Kwa gida tuwa kuni ate pola ke kwa kwa da msi chene pola nga gida travela nga da gida kamsa mnu zala kwa pola nga waya zi kakalaka sama gida na kwa kwa kwa di gina we aria nga nga waya gida sama mnu zala kwa kutiwa da kuna pasi nga gubale ni kuna msi kwa kutiwa da kipa chene zi nga na shibishi captain a gida travela nga da gida kumta hoto nga gubale ni kuna hoto nga kwa gida kumare nga usi kutiwa da kata Ye captain CBC, I could give a quarter classy billy billy. I get a cup of dewy. That one a passing whom some get it when see billy billy does he get it when see billy billy. I'm so polar clanking a lane number 6 is she, ma. I could give a polar tahana olicuna. China polar and I could give a classy bishy. I get a Mwada hana tingwe hotunga, hotunga asangri karote kaya apoles. Oswin geda samno zela kopola, akuti upola takuna pasi chingu. Asi bili bili, akira samno zela kopola, akuti wada kahana kuli kuna ke matiani. Si kere kuka wada, msangasi kukune kere kwe pola. Rev geda tunga ngakese kuka wa matiani. Pola kete, si kukune kai pola. Ya wanginka kisa wakara makala desa pola makete na kwa kumpi. Kwa na msang akmanita kere kwa vipani chanka sa pola. Bola tena 00 atse pola ke kwa kumpi kwa na msang ya MTN ID. A shemi final nka wa vanga go msansi gera tsonke first leg se kuti pola de khunqa apolis apolis e khunqa kya godanke hotunga hotunga gera samnuzela kukoya tamsanga mdiba kya tsegqam se kukone pola tena nga tsuqi atane get kutso aya ati ke pola ke kwa qomke kwa gera kwa mkhama kho emsinga qaqaba ncigqode tsiqe qamtsiqa atsoda tisare freda Sibisi ngakada tutro da kama pika toka gumika itam. Ate pola ke kwa kwa mke kwa ng. Damson siku kune kuko ngu yangete otule dam. Kakala da sa pola maketa na kwa kwa mke tumara jiva kali kwa kumake. Onorten siyava ngake ni handlovo. Wana ate pola ke kwa kwa mke kwa na msa antigeda tam chula dam kwa chiki chiki ya pola. Ate negete we kuwa kunga pola da makala pola ngu kama kode sa maketa na kwa kwa. Chingui chayne ngwatu msa kula balisa ngada tiki kwenu. Se kudiwa da hoto nga. Ake da sa munu zela kwa pola. Gulu tinga wakia ngada kudiwa da kwa ule. Kamsan se kudiwa pola da kuna pa. Si gakuli kuna kishima agere kletso pole katse pole ke kwa kwa mke kwa na butu matane ke ta khoya agere o travela nga de ke a good vibe mse se kere ko khabola atse pole ke kwa kwa mke kwa na mkhakela da save panitsa a sa tsama kwa makete ne tam kwa da pola tane a 00 atse pole ke kwa kwa a tiba tale kwa kuma ke da sa MTN a semi final
0: Jin minute so ka gete ya kwa tima ka wana mka ngis bane sa kanga kwa tebe gora mka dimbro ya kwa apolis mki ama ngunza dira kwa defende mako ya kwa suku kuni kwa mkia kwa horor bora tebe kwa ngie kwa lenta sa kwa msuwe kubora ya ngie kwa tebe kwa no kwa ngali gya mza ngie kwa kara kwa Timo de kon MTN 8 semifinal nga yam ka kon tsam spani sa nga ka ra ho kreden timo de kon MTN 8 timo de kon Orlando Paris nga ngieti kwiri zigi fo kere ka zi timo de kon winana ku tsho ko ngieti nga kwiri ku kira de mesu ku ne sa nga ka ra kata bora timo de kon ngie ko khavana ko gem ze ka ra kata se ku ku ne ko gem ka nda ti bora ka paro gi timo de kwanu wanam ka tsam spani sa ka kanga ko tebe timo de kwanu Sukukun ngal gimana kana di berakaparo gitu dia mana kan sukukun ngal ji sukukun ngal lenta gie kara darang ngal ko apolus outa ko kusin kara kata ku kara ko tekan tapi kara kara kam defend jam ki aman outa ko kusin kau kara pasi kau kara kara kam suku ki angkat tapi kau kara kusin gie kata ngan ngan kara kara kara dia mana kan kama ko ngal dia kara gimana giam ku kati ku kara ko kara kara tapi sibam defend jam ki aman ki angkat kara kam tapi kam suku tapi sibis mikas bis ngal kara kam tapi tekan apolus outa ko kam suku ki dia kara kam tapi ku kara gie kati sukukun ngal Kita sekarang kau ada mana jas gaya orang kau sekarang kau terus kau tu ya kau kerana kau nak kau kau sendiri kau ada mana suku kau di gua kau berakau kau sekarang apa siapa kau di berakau sendiri ya kerja dia ada skin sekarang kau ada defend jam ki amat darah aku kau terima kau anas tu yang gaya kau ada berakau mana kau sendiri kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau berakau mana kau suku kau nak di Siku kau nak dia gua nak kabar dia mana kau siku kau nak dia one two kian kau kau kau kau berkurus ni aku cakap kau kau kau ek ek apa sih kau nak kamu suki gua nak tin kamu kau tu yang jaga kau ek ek kabar dia mana yang dia kau berat dia mana kau kau takkan kiam zakar aku Sipo che kham chama ti ti manu kanu Orlando Paris kam kipa ma ti manu ting ya ma de pitad ma guba stadium sika ti manu kan kamus pani sayang ngu makaro kada polo kwane ti manu kan ya kada MTN 8 si semifinal ngu makaro kada kamus pani sa ya ma de ti manu kan ya muka kwe ti manu kan semifinal siya Orlando Paris kwa ti manu kanu Lando Paris kwa ti manu kanu dia ni defend ma uta koko kam chama one two kian kankar gem na gem koko ku karo karo karo ti manu kan keep am ki keep am ku karo si bisimi kam uta koko kam chama kian kankar kam suki dia kan ko pasi ko ti manu kan lenta zingi ko da tu yang ye karo karo ti manu kam suki ya gara na ngaro ti manu kan gam ka ti Lando kwa ji baka mi as gam ka ti karo karo hotum ki am uta koko am ge ga skill ko karo si kan karo karo kam suki gam ka Lando kwa kian kan ga long so chami to ko ya ga suki kun ga ti manu kam suki bora Orlando kaji tema de kan gorm kaji kabenza kwa khate khom tabe ka apolos ya auta ko khata ko ya rasu ku ra ko ko ga ngi ka khata hotom ki khara khata amma garna ko tu yang ge ka khata tema ko boras ngi ko ke ko na ka kara ga Jual menitnya seukta gitu ya kar gua nama nte nte. Kena kau kau harus bantu saya kami kau seko koma kau kau dia mau rekanu. Uwe dia mau rekanu. Yam kau semi final kau saya ngomong aku golden era sisa. Mama lori sana sisa kau saya dia mau rekanu. Hingga sika Orlando Paris seko kunes kau saya ngomong adun u atau bantu kau saya ngomong kau kau yam kau semi final kau saya dia mau kira aku Orlando kajing aku dah aku sekan tak kau kau tak sokai kau kau kau dia mau rekan dia fenda wikat ama kau kau kau ke pasi akan kau kau kian akan kau kau kau gemza kau kau dah hutung kau mak darah kau kau kau kau sekan tak pasi kau tak sokai dia mau rekan wanam katin kau mak awak dia kau 1212 kau sen kau kau dia fenda si bisim ki ama kau kau simang wikat ama darah kau kian akan kau kian nak yam kau kau dia kau kau kau awak kau si bisim kita si bisim kau kau dia mau rekan kau sokai kau kau kau kau kau kau sokai kau mak awak dia mau rekan ke kau tu yang dia kau kau dia mau rekan Orlando kadite marukano Orlando kadite marukano guanam kakwa giaku kwate sugu kwen ka auta ko kara tamso eki gia kara kara ek eha ya ko ya cbc auta ko ek eha pasi kara ti marukano ki akan ko ta ko bara kusin ya skill se kam to ko ku kara kara ko mam ki amma garano ko kam tema 1212 ki akan ko enza pasi kara tamso ge tema han ko we sen kara ko enza ki akan ko tema ko guanam ko den kam to ko tu yang ge kara kara ek eha bara Orlando ko guanam ko den player down ka piero mia kara kata Lunga zezi nama 23 khamchema chika pero oki demo ade borade kok lunga tsumunga ngiye ya tsamso oki kokoro iya suku kunu player ma demo ade kwano Orlando sa rikaya kwa demo no semi final inqinqwa qara kwa dries kan qaqqa sa desa yams na khote hotjo khoma gabe kan ngalo khomta beka khona tsamso ko khasa na ko qaqqa ko khata ka piero miya kero ni yele ka tse suse na khora tsamso ke demo kan kiya van sena ka yele ka tse demo de kwano sugo kone sa rikaya kwa bora di gara di kara ka demo de kwano hotjo kham di gabe ka garna tsamso ke demo sugo kone complain man demo zezi nama 28 kham da tepo kham tema yak ngiyeko defender ma hotu ngoronza dema ndo kuru aka qaita ko ngietu ama ngieko qai ko qoya a tamse ke te koma de ko ne refir ma muwa ka de sepom a ko ka de yelo ka tia mi a kwata demo a de ko ne tsuku ko ne ko adi sero lan ko adi kha ko na tia ma kana ho ra ka paro eki si a ko ya di hotu ma kha ko kam ku ka de ma sa se ama tuare ta 15 minute yo ka gi te a kwata di no to di boro nga ko ka ta musu gem na gem ku ka de di khama za khama pasi akha gurita eke khama tu gur nga za khama pasi akha gurin tot e kare di no to ze number 7 kham te ma ji de khamu ku ka de gem na gem re frim te ma kon ka de kyo ka avasa ko kyen gra te ta false te ma re tam su ku kun kan si ka foifu Orlando parsi ko an si ka wo sana ta ve te ma ka tam su ki ka gura ku sene khata ku kar khara kar nga za hotu mki ama ki an kan kar kar apollo simki apollo dan ko ama ka de kha ku kar kham te ma de ma kam su ikan za pasi kha kam su ge ti e ke kha bora ka benza nge kar bora ya nge ku zi kwara kwara te ko ma de kwanu am su sene nge ko kwara bora te ma de kwanu Orlando parce que giawa de tlwa bora nge ko kanga sa te ma ka ku sa se ko sa kar kar kam su nge ha 20 bora te ma de kwanu wa tapelo te ma ka te ma de kwanu de khom to bakara ko ma ba tam so gbara ya ngiye ko qara te meno kanu sapo dan ya se ko qare kha khata mu wate ma spani kana kan ko spani sika trowa ko ngiye gracha Orlando paris te mar ko kom ni sa mtn 80 et trowa ko nana ko ngiye ko trowa ko ngiye gre na su ko kunen ase wo gre winana ko ngiye gre ta ka o gbara ku sene ko ya khata kom to bakara ko ngara te meno kan Orlando ko o te ko kenza kya khati ko te ko ek ya pa se ko su ko kunen ko ya gra tam suki o te ko ko kara kara bora te men nga ta kara khata su ko kunen ka di ku kara ko tsika ta je fe nda bi khati ama dar na ze zina ma fo kham te meti Daniel Cardoso ku kara kara kara kipam ki kipama kama ko tu yang je kara kara timar ko nang nga bora yang je khata Orlando ko di garana kara kam so ki timar ko je fe nda ma kham te ma 1212 ki khati ku kara kara kara kipam ki timar ko si po tsein kham te ma ti kara kara cbc ki cbc dan ki an kan khati 1212 ya na gam nung ku kara ko kham ma ko kara apolis apolis ku kara ka ge pasi kan kara kam so ki gwanam ka tin tin ha kha ki an kan kara kam so gwan ko gam gam kha kara kata Orlando ko di kham ma ko ka o ki pya tu ya ge kara kata 17 minute ko ge te ya kata Orlando ka ji te mara ngan ngan tu yenge ka ka si kun ka benza ka ro ka bora te mara kwanu Orlando ka ji ma ka na ka bora ka paro ki Hukara got Karaka defendamki, among out the whole come to Matimana comes to Pasia Hota, Sibisima, Sibisika Ogi Karaka Timon Guana on the chapel, Yamaku and Yakarakota comes to Key, Hukarakota Sukukuneko, Diego Boratim and Amzuria Hong Kongara comes to Guan Gatin Hako, Sukuneko G, Guan Gatin Yakoya Hota, Koya Timodican Sibisu Homasaki at Zazanamatri, Kiawa de Kua at Timodican Flobu, Sukukunek from Gio Makayo, Kirinamati Matamakatimakan, defendam, oh, my disbisit Sikatim and Akata Orlando Padit Kajam. Jango Casa Kia TV, Sukukun Gangiego Bora Gangata, Twenty Bora Timurgan Clovo, Otaho come to Mingia Koratama, Sikaka Tim on the CBC, Korea Gong Clovo, a Timur got two Boras in Giego, Linia Kokara Orlando Kaji, Sipochen Karaka Timur, Simamki, Ama want to move, Kuka, the Gamma Gamazama Pasagurita, dear Asima Kian Karatiman, the Karaka comes to Guanam Kachin, Orlando Kaji, Karaka Tapilunki, Tapulin, Otaho come to a dear Eka Pasagra, Kamako to Yanga Karaka Boratim and Guanako de Yaka Kayako Timurkan Karaka, Sikukun Kakam Sika. Melushi Timarin keep on my Sukukun Kama, but come to my Kam Gugati. I come to go Lando Parasit come coats of Matiana, come to Mamu Gugati. Jota Ekran Kyoko, as we were gratitude. Nientin Minito Kagiti, Araguanam Kakanga got him a Neptune or two. Sukukun Kaji, keep on my Naro, got a guan, copy your tweet, and me three, Guanam Kachin, Jam Nakiam Gugati, Kamakongo dear, Akus and Gargo Timarcon, two young Yakar, Jam Jamakong, Jam Karo Def and Jamki, defend the Maham Tamakang and Chipu, one of Kachin, two young Yakar Kamsuki, Kaogi. Kusin Rom Tabaka Karan comes to Zinamatrin, so Hamtimati, Kukarakos Ekans, a Karakara Timadukano, Nientin Meritio Kagite, Karaguanam Kang comes by Sakanka, got a Yako and Yako Boradia Kangs, Tamakons, Ako Pekota, when I'm getting Kipa and Yakaras Kukurkama, Nanaka Karaka comes to me, Kitty Karaka and Yakot, Koyo Tribunal Golan, Autogorak in the Kanka, Kotamaka comes to Gorwati, Yakaraka Nanaka Bora Timaraka and Gonkatin, Titru Karak Amaka Dea has used to win the Koyako Autohu Havanati, Orlando Kagu. Gear got to your tongue got to Burakana, Yazuit, Mia Gerada, Chenda community, Okagite, Hada Guanam Kakanga got away, Okagatin comes by the Giada, Power Count, empty in eight semi final Yam, Tested the Yams and the Dreams, Jacqueline comes to Guanam Kakogati, take a catch, yes, ABC Sport.
1: Shaka masukopola tani a 00 ta tapo kanya tita mkukum erekele uzala pola msisi kire kukumora. Ego mida kire we kutiu pola. Kipa kleta wa ngaraso si kutu offside ya tapo kanya tita mkukum erekele uzala pola msisi kire kukumora. Ego mida kire we kutiu pola. Kipa kleta wa ngaraso si kutu offside ya

0: xaqela tesamagete nakhwaqomke thimbwe holatene kete pholathe phola ke khwaqomke gona msa chipcho wada gede kodibia gede samuno zela qophole xa kodiwe re xasima ke nqoli khona holatene kete phola kodiwe re xa ikipatsene amsinga gede khonqhaya hola geta nqwa tane gede kutsa wari ntuta ka visata namsinga tsixa ko xamde tu bola gede ka umuntu msalo wada gede ngundi kya ku wada msise tsatsa bola tsonwa na kardoso wa uti wada pasi tsa ikipa ke ba gede travel ngwa ngali uti wada pasi gama tse bola ke kho kom ke kwa tsa o phole ka dam singa gede go di phola atane ke tsa Orlando Pirates bolo eta mkhokho mqeda ke re o sala phola tse phola ke kho kompi kwa o wa khinwe phola msinga ke re khominqa wa ya ha khominqa phola dam sa tsike ra go di bia msing o tso le pito a tswa e msing gede ka wa ni khin sister mente tsonga da phola tsena 10 yelo kati nxe wa sikhukhuna tane ko Orlando Pirates tala ta sama geta na kwa kodam sa kudi ada kona pasi chi mun position ya ni hen fifta ya in en fierta msin cheni geta traveling ngam ngam chi ma o kudi ada kona pasi hm seven tak mun ta tsong ngam geta gawa msin ga kom ke du nak mani ta geta kambam ti ko am pola ti tsegi fa sum pola tana ka nxe zero tse pola ke kwa kwa bola tsigana cardoso ntsinga gere kotsa wa tsikatsala ka sama geta na kwakoda kho bola ta bola tsingete ke tsoma kho tane getiwa kutiwa da pasa kipa chaini ya kutiwa da kuna pasi chinga siyema rama buwa kwa kama kwa kia pola da msa gede kutza wa sanglovo ngegede okuya siyema khatala tasinke ke market na khoko initseng tahmanta tsong go di phola da kona pasi tshimo tswa tshimo phole ke da simone o zela go phola msimana na ho tonga ke re go khompola te tsong msensibile bile kha go da qoqole wa gala te tsong le ke re go phola te go khontsa ho tonga sika nik alexia dam so phole kaw tala ta sama geta na kho kom ke chamara msim phola ke da kho kho khama kho tsi tsu wa tsa vitsa ba tane ke tiwa kha ko ti bada putra lezi tsi ke de traveling nga ko ti bada tsa cardoso a gera samuno zela kho bola Miguel Kutiba ta kuna pasi tshimo Daniel tane ke tsa ngo kho re tsa kho ke phola drin sind, da man das so. Und so dann sind geht auch hier. Klacker. Und so hat dann geht die Polizei, Polizei, Quakwang, Quakwang. Kardo so waya ko ti bare wakale si khagete okhuya mse yelo kati gete wa Orlando Pirates yelo kati ncence athi ke phola ke khoqom ke kona mxhaxela ta se vipanitsa magete na tu anqa ko sa phola ichopho la magete na khoqo somphola tane nqiket aqoku nqhu dungeon ngathi agete xa wadam sim Cameron Dungeon get a goa. So, okay, I'll sit like a combo. I'm saying, get a clutch of polyca. Got a cut, couple more. Oh, I'm saying, get a traveling mobola. Got down that get a good deal. Polata passa, chapola, get a quam, get one. I'm such a get a good deal. Tani, hello, what you cry? 15 tahman tatsong ka gere kwam ke kwang ke 15 manita gere kambam ke kwa mphola tsige ke fatam sim phola tane a 10 a che phola ke kwa kodam sim ka wari garo si kukhone ke ke wanam sim ka mbusi khama ko tsikwa tsak a khawi si kukhone ke ta a u ka nna ke ntho e tsinji tsikwa tsak isim phiri na phiri sam tsumaka number 8 am sim number 11 ramala sa phiri Tamasin Klakasa Kiba Piria number 8 Kiba number 12 Ate pola ke kwa kwa mke kwa dam sis Tua kara kere kutiba Si gakwe kamda ke akuwa dam sa kere kuka Da yelo kati gete gri Ngadja gete gawa dam sa Kaya gete sa akwe Cardo so get a quatu ama. Tick what sucking was you cocooned Danny Kunaki Karka Yatang. Tanel Cardo so, yellow cut. A temple like a quack water. Yak what damn that damn dumbo. Doing that, a coconut wearing a Orlando Parish. A temple like a quam, quam. Petition. And what do the Susik to a passy? Mkatu was sung at Tutrukago, Summit Hayaka Visata, the Katalagasa Polamaket and a quam kitchenboy. Then I get you a case 7 tachmented on Sakutu Polada when I'm watching you. Bola ke da ko ko kama ko tsi tuku wa tsavi tsavi ta ne ke tiwa kha we go diba da gam tsi ke da travela nga bola ta ke de ko khu nga nga be sina le ne tsi bola ke ko kom ke kona msinga pa si khu a ta ne ke ti bola da msa ke de ko di bola e thaka di thaka kar do sin hona tsa ke ke pa ke pa ko diba da tsa kar do so kha na tum tum pa si ha kha ko ti wa da kona pa si tsin ha ke ba se utsade gere kwa ke beng utsila bhola ta khabi gere kwa ka tsoba pasi khaya ta ne ke tiwa e gere ke ka mbo vi pane tsang tsang ta e gere sanga ko da pasa ko ke bhola tsoba khinga bhola a tse bhola ke khokom ke kona msa go dira kona hana tsing khabi gere go dipe tsoba ko ke a tse bhola ke khokwa to dro de ko tsoa so bhola tang ke de gri khama ko tse bhola ke khokwa makuwa na geta angu batuti nga kuda msusi tile kaikeka makalata samchima kangeta kundisa umeti kada kere kata upole kada kavisa tasi kere maya kwenye tati mhu geta angua Msa kujada kuna pasi chingwa tepo la kia kwa kompio kuna msa tigeda kuti watana keta wata. Sigede ito. Gwada kakaba nwa. Oh, kwa kinga pola keda samunu zala kwa pola. Manita tintinka wani khenze winta na msa mpola tani. Awanzi roda msa karika roya ampete sen keke wanada nguda kata. Thank you kama kwe. Pedersen Pedersen Mse bwana nyo kama kwe kia nada msa da kwa gida wakha mkaya Mani tatuwa o Mna gawa tak tak mani tatuwa nga msa sigira kwa kwa gida uktamwa ya Kwe kama kwe kia pola tse pola kia kwa kwa mkia kwa Wala tangide gida kama kwe Kwe kama kwe kawe kawe hata naga nga zero One Orlando Pirates does a coconut and a collecting first leg. Sava Satan, we go cook a quay. A temple like a quark, a rapo, sung a get a gawa. What don't I get a day? New raposa, what do you know to a temple like a quark? Tin money take a bumpola give Father Pola a 1-0.
1: Chamorogano, tak tak mani te so tagi te aha. Wanam ka sugu kune ka tangara chabe. Ulande ka chamorogano. Wan sugu kune ka wanam ka nocho. Chamorogan MTN 8 semi final yam ka ko nyuma ka rakara ngta spar sa ta kata ko ko che ogra de ke ora ko a sugu kune ka di borang au ta ko ko cha gen za kadir ko ja ta tu yang gera kara kam sugu borak guzen gi ang cha darana nga ko ko kara tsikan da pasi ora che man ko zen na futi wan ka tin ki ang ka ko kara tsikan ka ra ko cha defendam gi ang ka do som ki gar do so tu yang gera kara borak e ke ga borak ya man ko kam su zen no 29 wan ka tin kam zi gi gera kara e ke ga ti man ko na kam sa ko kam zi gi kam zi darana nga ko de tu yang gera ko cha long su Jam itu berakam benzak, awal orang kami sugu semati, orang kami jipendama. Orlando pada si kama, orang kami tinggal jahat kami sugu kuntang. Auta orang berat mereka nu, sugu kene kaji temu mereka nu. Ye nan dak dak meni teo tagi ya ka te ma de kan guan am kan tom tom sa ko ko ji ting ye ma de ai ka us ka yam sina te gam ska gon ga ko ko ha guan am ka ti men gan su kurin ga tang de ge ode ko an polo kwa ne all peters macabre stadium ting ye ma de sa tra da ka ti ska ti ma de kan tom span sin ma kare kwa ta ya mtn 88 te ma de kan ha kwa O sekatie o grina mago mama lori sano se sati mer gar golden eros se khasa ngi wa kar khasa chama khasa yam ka semi final chama kon mtn 18 ngi wa kar ko uska 3 ris ka khasa chama wo kiria go ngi wa ko mo ko anti o te ikar ngi wo kiri ko go khere ga mtn cup mas ba ne gwe ko twa twa gurita ngi se sang ngi ta ta ding ta ter ngi wa ko ko mo khasi khero tsama se khiri to se gwe ko ngi wa ko ana go ko mtn 18 ngi wo rige ko go se ngi ko khiri ya gurita khasi tsama ya go tsam sigi sigu konen ka ji Kazim Timur Kamakana di Boraka Peruki, Zizin number 29, Gwan Gatin Zizin number 8 out of Horak Kamsuki, Kiakan Kodikali Burakus in Yoda, Nan Karaku and Gagar Lentas at Kamsuki, Gwan Gatin, Gwan Sukukun and Kaji Timur Zizin number 7, two young and long so chummy to Boras in Giego, Nan Nakangiego got his Zizin number 19 from Timati, Orlando Paris Kwaki, Yamsika Timur and Homes Akiativi, Kuyan Kakoroka Borak Kamsuki Timur Kanu. Rapo ni rapo kanama Jeff Endra matema ko tinza kwa mazezi number 7 ji hotom se ni yo tema de kwanu rapo kham tema tinza sena singe kara kahro kha zezi number 7 sugu kunai kwa ma ji mar gan ko ne khatta kya ne tu ya kham kara kham suki ka benza to tu yang kham kara zezi number 3 ji kara inlo bo tema kha borang ye ko kara lo bo ko ye tu ya go za wa de borak sia ko kham sene ye ko kara Drian tak tak menitio kagete ya karaguanam kawat nutu What not Bacamia got him over one, one of Catino, Sukunin Ganga, the Sima Mikarakamsik, Pidas and Giahota, Kuya Timurkan Sukunin, the Olanta, Outahora Kamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakamsikibora, Kaogi Kuya Kankarakam chenim ki aman dar na go sibisi bi khata sibisi ama je khati ma go na pasi ka ka khata ti ma na tamsi o ki go na sibele bele ngi am khian kan khati go ra go tin kenza khara khata ti ma han khata na khro khata ke ke kha pasi khata ti ma go na lan go ji ko ya khamma tu ma go ke ke kha khata ko ya khata ti ma do kwano si go go ne kam chef india ma kham tama ti ya o si ti ma tsepo Orlando kaji Orlando Orlando kaji simam bi khara khara bara tam so ki sima ko kar khara khara ki pam ki sipo chain kham dama khara khara sun khara khara si bi sim ki si bi si gana ko tuya kan khara khara lenta zingi khara kam so bara ke kan khara khara timna ko gram tin ze zina ma chain ni na kham tama ti ke zeng ke khara si ko ne ko to ya kan uta ko khara bara timna ku kar khara khara ka o gi bara ku sir go ya khara kam so gi ngang ra ko jam za pas ya khata si ko ne ko di ku kar tsika ka ta khana tin tuya kan khara okay gar na ngar khara timna jam na jam kya ku ka ti a kam so gi bara timna ku sir go gi khata singi gobora tema dokan karaga kapioro miya kere kwa tamso gite ko madokanu sikukune sari tai kwa olla oparisi sade tema dokanu te yamate di 22 nakse o reste tema sadra da klesika e ka osika yam se na khata en kam se ka gwanam ka te ma do kanu u kwa de ti ng tsam spani sa un yo ka gyawa de tlwa kan ka sa siku kunen ka gyawa de tlwa o la ndo par su ka de ma gyawa de tlwa en gye ko bora de kan ka sa ko se ko bora ti mer kan ka ki khata fe 20 tak min te ka gite ya khata na na na ka pa si khata ti ko yam se ki an kan ka de ke de tor ko tre sen tor ko en ka ko ko ku ka ko tsika za ka khata kam su yo ke ti ma do kanu gara dan a hor ko ta siku kunen ka si gwa am ka tin ka o ge bora ya khata ti min kar do so ki an kan ka de kam su yo ke ti min kar do so ku ka khata ti min ha ko ka ma 29 gwa am ka ti ti o la ndo ka to ya ko gara na ko ti ma ko bora ku ka khata le ta si an gye ko bora ka khata chepo tsezi nama 28 o ta go gara defendama nga tsa khara gara jam kumki ama kham tema tema ke ke kha pase gara kham khlobo ya o ta go te kukara go hona online ka sima guya go khara gara kham se go kukara khara re ke pamki ke pamma dana go tuye ka ka sipa chain o landa bar tsam ke pamma lenta singe gara bora tema de kwano ngwana mka tin khamma tsong go te o ta go go kenza tsete re tswate o landa par ka di tema re kana o landa par long so tami to bora singe go nga tsa khara kha ke mo de gwanu 68 minute o tagite ya kho o lande sa tema de gwan siku khune sa nwa tare kho tha e ka o sika yam se na ten kam sika gwanam ka te se ta qoqor gi tema de gwanu go a chem se de ar kum de mago siku khune kwan sika so isin sut on tagade siku khune ko wan o lande pare sika tema de gwan firi tema de gwanu Orlando Paris is going to set him on MTN 8 semi-final first day. No one can hold a guy. Orlando Paris kaji Orlando kaji boya singhe ko nganza qara khata siku khune ka khema kana di bora ka paro ki siku khune kaji cardo so kham tamati tema do kanu cardo so ngi akhra kam so tu yange gara khata cardo so ek ek bora tebe khum to ka nga khur khum to ka khum khata Orlando kaji out ho ko ek ek tu yange gara lenta ngi akhra kam so ki enza out ho ko tsader khata kam so ki bora singhe ko qara kha chemana kan Orlando parska sikka yam na yam tana te kamu gatya Orlando kaji Orlando Pirates ka GT American kunne uthego ka jamsi ka ngorata Orlando ka GT American khaba na kha Orlando Orlando ka G kunne team American Orlando ka G kunne team American Arenta tar minute ta gite ya team na kamse oki wanam ka tinu rapo kham chama chi ya osi team American This is number 19. Rapo kam chama chi chama de kan ola no par chikam chioma. Tsa ka kana ko chama de kan chano ho tom se tsinda sina play ma. Rapo rapo rapo this is number 19. Nga ro kada ola no par ka ko kona chama de kan ze kia bana ho cha. Wanam ka tin ka pi ro te ko ma de kan mi ya ka ra ka cha. Rapo kia kia kia ta ko chama kam ma tsa ko tu yang ye ka ra kam se ki. Ka ben za ko ho cha. Yang ye ko bora chama ni kam chama ka ta ya ho ra kam se ki. Nga nga na ka bora ya ka cha. Ola no ka di yang au ta ko ka ka ra ni ku sin ko. Din skill se gol khagoro long su chamite kipa mang out ko khada chemanu kanu gwanam ka din sungara gyaman khara khada sugu kunen kam kipa man chemanu kan che ben dangi ma kyan kan khati se po gwanam ka han khwa de mo du kan rapo yela ka te kyaman kha kham kyam siga chemanu kan lanu kaziga chema de kan sugu kunen kan di ka gbere ya khata ngang ngang khapasi ya khata o lanu ko to ya ko si ya ko tu ya khara khada kam se gi chema de kanu Nieren tak tak minute o tagite ya kada tema de kwanu MTN 18 ya maten tsika Orlando Pirates siku kunesa dreer siga nyunwa kada ta tema de kwante sel tri tri kute Orlando Pirates tema de kwanu MTN 18 a khakiere khasiye winene tema de kwanu zlo zikana tema de kwanu zlo bokai tio Nieren tak tak minute o tsagite ya khada tema ngana nien tak minute se o tsagite ya khada tema 3 kha minute zi tsong a ma tema ngana o qo qo bora khasi tsama siko ku yeto se ako ka pyore tkhwe tema khere go tema ngana ngana ka siko khune ka kankara ga ve kha kwa jam sika Orlando Pirates ka tema ngai yam ka bora kha kwa go kara kha bora tema ngai singe ka tong a jam sa kara khata support net kara kha re tsai kara khata mo gon jot ikre ko ndirecha ke kha yote ki khate SABC sport
0: kya kama se kom gete ga ni ntermen ta tsonga da se avi panike vi manite ko maqala ta se phola makete na kwa kom ke tshimara msisi ku kone gete wona ri garo phola ke de tsa sa tsi ke de travela nga de ke de nga nga de ngong ba ku khapola kha ba ku bisin ke ku adam sa ke de ku tre Orlando Pirates ai ku konwe am gera se ke phola na kona msi hi komo bin nga kai gita ndlozi ke de ga wa ri garo Makala da so kone magete na kwa kwa mge chimbo ya manita kawa ansi kiki hana kwa wige da angale e kong kong da kumika da kere kata waka e pola da kafisa da damsa kwa diwite kwa igdizi nga tane gete wa msa kwa da kakaba ngwati ya pola ke kwa kwa mge kwa e geta si manu zele kwa pola pola magete na kwa kwa mge chimbo ya msa kakone kamda gete kwa ya tane geta Orlando Pirates bola singa gwala la ka tsala ka sa tsonga singa geta tsikwe tshola de tsaya da na ka do song gete gwa go go bana go tiba da pasi tsika tsala ka se phola makete na kwa kwa mke tshimba da msimphola gete kwa kwa tlhama kwe se go khone ya galing e singa gete o khaphola phola gete nwa msi tsi gete a nwa CBC gete o khaphola da msinga nene ka gete se go khone wa tsika tsala ka se phola makete na kwa kwa mke tshimba da msinga tengo tshola tshola da go tiba da hana tswa tsinga phola da msata ne ketewa gudiwa da kona pasi tsinga gbalene kona da msata nge da kukwaya ta phola tsha gbi khama kwe ya visa khama kwe ke phola tse phola ke kwa kwam ke kwa msomani tse tswao ya han se ke hana ya mtso tsiya Orlando Pirates tsa tsindi khama kwe msitsi kwa 5 ye ngusu le 5 tsala nga inga wa sikukune singa gere tletsa boka ke bona gere ko mo tsole da msinga ho tsinga ka tletsa boka nna da wa drima ni tatso ni hola tane ke te bola gudja da go ne pasi tsinga da msa tswa tsinga go di wa da pasi am so bola tsange de ke kama kwa tse bola ke kwa kwa ke kwa da ge da mo go da tsa tsaba mo tswa tse bola ke kwa kwa ke kwa msa go di wa da hana tane ke te wa tswa tsinga bola some get it ka dri manita tse aya ke tsonga da msom tse get it ka mbola fa se a get it ka mako re tsabe tsabe ka mako msom one Orlando Pirates 0 se kukune United at Sempola Gokodam Sansa, first leg your father Saka Divita Wawana Queda. Amigating Bamik Atana Sweet Tamagito to Silla.
1: Chiamo de Continian Dominic, the Sotso and Dimitri, we hurried on a border at Tiamaricano, Hassit Sam Creo Quicayaco, Herina, and Tiamaricon Orlando Parties at Iacon Teddy, 29th of Hustas, the Reedus Gayams and Nexams, Herina, and Tiamag Orlando Paris Coano, Sukukuneca, Tiamaricon, not Tony Timon and Tessa Team, a Causica, 44 Clamago 5 minutes again, International Rugby Timonicano, Boca Con, New Zealand, I got a tin ticket car at Timon, Humbry, Bennett to know, Ricardo. Hilton Zuhara taking a cavity on a rugby in the Kumka who had in Tihamanak Bamba again to come later, Jazzy Casorono, Chikukarakate, Platform Day, Studio Seeker.
2: Exca FM Warner can shiver like an air came to Samsa, Bola came to Samsa, KMTN, I hear the Kumke, I click him taking Kumunke, Tanya, a sweet desa, Jazzy Casorin, Samsi, Bolly, Orlando Paratsa. Sikukune United iqhoqa ukumunxumela mntasenge Orlando kevina bola nge kanci ke zero kwiqala xamxumela ke mntasamtsha gitara ite mntasa ke mntasa ukuculuke bola thi beqha mntsa ke bebe xamxa ke ukumunxumela ke mntsa titi maka gqumxa mqica amza hana ya ari garo ke hambri Benedito sa Ricardo zwara ta saqhora ta xamxa ke bola a xaqa mntsa ke Boga, San New Zealand is a cock, international rugby, and called a conham, Kitigi, Yatoka, Kikumunke.
3: Honor ten siopen neha FM, Miwa Hambri Benedito, Ta Yankanomiwa, Ricardo Zuara, Ta Mkoge, Takom Helkim Kobola, Motako and Gage, Wa Springbok, Sa New Zealand, Kis Dallas, Sagita Kua, 10-bet Ellis Park Stadium, Ki Johannesburg. Ta bola katani gaika siwa kama tini minita nga bola truta kalan ta ing ong eligawa xka fm nju ju kwang haiki chike bola kwang kwa ta sa bola nkwe kwa kawasa gaku faya itani kala tu wana sa bola ke nekhen 20 augustus ke 2020 ke Cape Town ta sa kasaku toala kresa wana kwe ke 5 september ta ke fnb stadium ke Johannesburg Ta kregam kota na uadadam tolfu, sa kredivita o ta wakua Baltimore ke USA. Ta ikwa ka u aligaw XKFM mju ka ua ike. Ya report tiki akwa ka u kwa.
4: XKFM honartan siwan o ta hononiecha. Ta sika ti Ricardo Cardoso Zuara no Hambri section 10 Benedito ta to ankasa Wokri eti Doniku Borasi no Wokri Senate 10-bet Ellis Park Stadium Johannesburg Oki Faifu Amako 10 minutes Jengekano no Nyamka koe Nyamka Zarako Hasaki no tuji Guanamka Kamateji di Nyehan 20th Augustus Kapstatika Havanaga All Blacks Kotwa Tahono 5 September FNB Stadium Johannesburg ki anyo team kapare mas Kaizer Chiefs kwa dita tahono kuri okwe 12 September America ka USA tateke yeko Baltimore doropa ki hokrigo no ataka garongu tako keke reporti jikungwa te kwa hokri enyama ko teto ansanye
2: Exca FM 107 ngeke ngeke game tsamsa titi mke ngqoqomtsa ke khumunye ngeke uyisike titi yagqumtsa wa fevi ngiqomtsa ke timbo Adam tsaka uyisike na he Ricardo Zuara sa Benedito Hambri Benedito ke tsamsa ke qala tsamtsuma eke reporting khoke qongtsamtsa ke boka as a New Zealand ke se qoqla ku international rugby qala sa ngqoqa Adam tsaka Ricardo wayi titi wa chiya ke sa ngqoqa kwe ngiqhumunye ngeke Adam tsaka tara ya tsamtsa ke khumunye ngeke wa ladies ama ka tsamtsa ke first class ke qala tsamtsuma ke uyisike mtsa ke Daniel lady of the house sa dizer ga tsuru ka khongwe ka tsamsa ke bola ke ngamtsa ke ya MTN a irse khongwe ke khatsa ke komong khongwe wala ke driri a tichi ke tshimwe ho le tsamsa a ke favorite game tsa tshigisa mtsa re gabi ka komong khongwe ke mtsa tete o tsekwa mtsa khango ka ngodi go sita hana sa sa tla qonda kwa tlong tsamsa ke titi a khama mtsa ka wiske mtsa tlotsa no mtsa samsa ke tera ta nwa mtsa pro khongwe qala tsamsa ke xfm 100 tsia e ke nega

0: Extra FM 137 unxike nekhala ke mthisa umsa gitara ncindo yegcamtsake ubane ubayazi ke sibahle sa black demon icamtsake wola qhumqhumule icamtsake ke apha becamtsake nihamanithi ke xala cimchume ke kuyimani ngibsatithi ke yanqa uqhamo kwecara mthisa ke sa ngemtsa wola icamtsa ngike kwa 3 mthisa ke sa ngemtsa bola ehe ke ncamtsake qhumo ncinchuke ke awurando parisa ke ngxoxa bola ixala cimchuma sasi kokune united yeqoxa kwakhe ke awucaki enteni xa yesiqhumuke seqoxa kwakhe uparisa ke venya yini 0 games sasake tania Suede sa desir ke camsa ke bola nka tsoro camsa ke bola nge kuma nge lomta singe msa titi mga nga cekwa ke fefe ke ahtani akam kam cek kala kam chume ka usena camsa ke msa pasi msa tutu se umsa camsa ke kala ke msa chume kwa ke camsa pro hampa chwa nge wole camsa ke tui diarta camsa ke sa ke msa chume tangi nge kakonta lete ke kwe dam ke kuma nge da ke usena camsa ke msa pasi msa tutu se umsa wole da kala ke msa chwa ya chama camsa pro hampa chwa nge awa msa tutu se uka usena nge mchi usi sima kai ye msa atama camsi musi sima kamsa agam tkara msa titi ya camsa ke msa tutu wole msa uzela mtsa wola ngi ke ka tema ka mtsa a wosela ka mtsa titi ka tema ka mtsa a thwe ka mngwa mtsa titi ka ka ngwa mtsa ke tsala tsamke ka wisika na kana tsemo sise ke a tsotsatsi a pala pala tsamsi a seng ba ke a tsitro ta a tsuma ka mokwe wan a ngi te ke tsike ka a o tsike ka a qhi ta ka wisina a tsam khama tsike ka a o tsatsi ucace ke tsike ka a qancinga nga tsocace ke tsike a qancinga o qulu tsatsi ka ya qancinga ka a ngide ke a long sa tsa wangqite kang apa ngeca angqite kang aqulica tase udake kaeka kuinqami mamtsima kang mapasima okeka kuinqami mamtsima pasima kang okeka kuinqami mtsima pasikang manqa ingqikeke tshwisike yatsica ka tsamusing tshwisike yatsica ka tete o tshwisike ya ka hola ka e a gasta ga tsatsi a tsongqike ke amoni kwa wa lo khama tsatsi ke tsike a tsongqi ke amoni kwa singa tsike daga jela khama a tsongqi ke amoni kwa qulica tsike daga jela khama avan ke wisisi ka ndwa a long sa tsatsi ka ngi ke ke amoni kwa o tsatsi ka wan ka e a pala pala tsatsi ke na tsamu sisi tsi a khama tsada ke a tsongqinqe ne shi tsike ke tsike ka tsum khama o ka tsike ka jela khama a tsongqi ke titeti ma ka hang pasi a o khaya ka wisika na o jela titeti ma pasi ka hang au to tsatsi ke wisiki a ngoto tshwisike ka qala ka ngi a tsotsa tshwisike qala ke a gulu tsa khong la ta kini kana tsemusika na tshitsogea ya hola o ha gea tsemusin ke tsike ka tsa gulu tsa na tsene ke tsipala pala tsa wa tsike ka ngi khama khama ba ko e a kho khama nna ka a qala ne ng khama go tsike ka wa wona ka jala sen tsene ke a wona tsike a ngoto wa tswa wona tsike a qa khu ya tsa a sende ke a qantsa ng khama kho ya tsike ka bana a qile kini tsika ng ka mo thote tu khama kho de kala ka ima tsigwe wana ka tusi tsama thote ngwa tu de kala ka mo tsigwe ke jala mida mima ne ya oa daga to khama mima na singa tsike daga jala khama ban mi titi yang mo pasi mo tutu mi wola yang mo pasi tu mo tutu ke mo pasi mo mma ka wisi tsike ima ngwa tu ngike ke tsike ka khwanqo ngike ke tsike e ka to ka ka wisi kana a gqanwa tsa tsike ka ng pasa o sim tsaka ka wisi kana a gqanwa tsike ka a gulu tsa qo ka ta ngite ke ne kana tsikho gea tsike ka ho nga qo tsako singi tsike a gqa wona tsama tsike gqonti o fama tsike wona tsike ina kha kolokile tsetsi tsoki tsa o tsitswa tsitse khanqa tsa singi ka tsike ke nga khu a wona ka tsike ka o a tswe ngoto tsika na tsi tswa tsitse tsake ka ta tsike a tswanga qhamuka ka ke a guka a qanqa tsike tsika tene wa tsike ka o nga qhamuka tsoka tsika ma thote ke ngoto wa hola ke a ntita ke a ma thote ke goli tsa tsika ke ka tsika mo minti gwe wona ka ta a tsa tsi tshona ke dangi a jwe kha mo khwe ya a thota tu ntshika na ke ka o qo tshika na ba sika wa nqi ha nqi ke kana tsa o kana wa lo shishi ka ikang a kham klo ka o ka ikang a tsa klo ka nqi ke a qulu tsa ke wisika na nka nqa bona a tsa tu tshike he a tsa wona fa tsa tu tshi a tsa khama ka tsa tsa nqa bona nqi te kini tshike ho tsi tshwanwe ke qhaya o tsi tshwa ke tsa nqi ka tsi wisa ke khang o tsi ta mo ko e tsa tsi tsa khame ka qwa ha no yu ka tsi tsa sine ke ka o tsike kang a tswa tswa a qatso nqa ke tsika nqa mo thota ke fa ba kham tsinga mo ka tsi tsi tsinga ka tsi tsinga mo ka tsi tsi ke ya tsa wese ke ke a thota go le tsa tsena mo tsa a long sa tsi te ka long sa tsi ke ka mo qatso e ka tsa bona tete na tsi tsa qatso mo tsi tsa a khama hola ka ka to khama a thota go le tsa tsika na nga pasi ka u jala taka a thota go le tsa ka he ka tsinji ka tse ya a qhaya a tsa ya singa ke ne a nwe ka ta duta a fusa mo ke ne tsi nga mo thota ke ngoto mo tsi nga mo ka tswe ka tswe bang ka tswe khwanqo tsi ke ka mo to qoka mo tsi nga mo ka tswe jela qo tsi ke mo to qoka mo tsi mo ke o daka ke tsinji o a ke long sa tsa tsi ta ke tsa mo tsi tsa kham tsi tsa khana ta ke ne a qala ka mo ka tso tsi ka no qala ka mo tso pa nga tsa qala mo tso nga tsa qala mo tso a tsa mo tsi ka na tsa mo tso ka ngo tsi ka
1: Kunganja.

uthi kana ke pasi ao aqhanqa athi aqhanqa akonqi deke apasi athi ucake ushikana aguli cha chikana ke amuntu mutu wana kaushise amuntu ojala kaushise kaushi pasi ka ukhamacara chikana aqhanqa ke pasi asi u kake ko ehe kang ajala khama aqhi u kaushikana ta ngcete ke niko emake uqawa masimo tege ni kwa mpasi makareha chike hima kia kwa kukali makiai mpasi mudzela chike kikamiki kukali makiai mpasi mutua chike kikamiki kukali makiai chasini chike atua gawu chike atua kawo atua makliki ke angoka awana chike ndo chasini chike hii atua kwa chika atamsinga usia na teke chike angoto uchi atanga kanga teke chika atua wa oo teka angota ajala wan atunga jela kama atunga pasi kama atunga kama chingaga na kanga ahana kawishisike ke haga ke kao tso se kana tsemo se se angai ke ke a tsa ka ke glue a tsa a ko nng ke glue a nng ke a tsa a ko nng a tsemo ya ke qum tsa ke ka tsi tse ying a nng a nng de ke a pa si a u jala ka u se se kana a nng de ke a tsa ke glue ngon a tu ke ne tsikang ka he ma ke no da khang tsike he ma ke tu de tsing na ka ma ke qum tsa ka ke kana kang ndake a tsikana kang a ke ngotu a pasi a kona ka tsikana kang ndake a kuma qeda kana tsemisa a tsota ka a tsaku a nga tsina a tu ka ona a kha a tsi de kana kang ka kona a tsumkhama ka usisi kana ang ndake a tsike a ngotu tsike kang a tsoka o tsike kang a ke jala o tsike kang a ke qhe kang ndake a tu ti jala sang awana da kana kang apala pala tsatsika kana kang atso tsa ka usiona ta atung ka toto ka jala atung ka toto ma awa atung ka toto to a tsikana kang aqhi da kang ka jala khama wan kana tsi tswa gya ya plan ya e ya ngotu ngotsi ya gya ya plan ya e ya qhi ngotsi ya gya plan ya e ya to tsa ngotsi da tsiki a aqan ngotsi a tsawa tsi tsikana a jala khama khwe wan tsawana a thaka ka tsikana qan nga e he a tsaka angdaki atao aku abutus atao tsaki kum kana tsimisi kam tsa sindiki tsia nam tsa tunga kum o afro la tu tu tsa kam atui igigo ge kausi na kang he ka adua wana hitena akumu hita me kana ka atamu atadu tena wana ka he akumu kausi kana angdaki atanga tsika na kang kang kana kuna ka kama ta tsimisi kana angdaki mtsa kang tsim tsa ngoto pasi kana tsimisi mtsa ga kawisana khamka e hekang cha khamka khamka e hekang cha toto asin khama hekang cha ngegi mchamoni chosim oka mchamoni chokha kawisana daga khama khama chisigana ka ngdagi holo sisi hana chike qanjin kaw achike ya qatwa kaw achike hekang a ngoto kaw achike kang aku kaw chike hekang a tumpanga onga chonga ina khachike a ngoto wa qanjinga kawisiki a chokka namtsa samtsa kimte ekitara ngena kya kitamtsa awa ambitious entertainment akamtsa ke lady drain wamtsa kitara ngena namtsa sake hola ngikhamwa kamtsa tikit baby kamtsa a ucamtsa ke qumncu ke afa becamtsa ke tertar moneta ke chimbo emtsa singtsa samtsa kitara ngendwa da ungumtsa promenja ke ambitious akamtsa ke lady drain ke kala qumncu ke emtsa titima aqwa ucaqwa emtsa qala ngumtsa quma tsani ya mandita emtsa tana albumi kamo go tsa ke emtsa titi a ucaqwa na asamtsa kitara ngena ke qamtsa da ungumtsa promenja ke kala ke qumunge go sene qamtsa ke emtsa sing tsamani tswa sing ya go sene tsamani tswa panga khama go sire ta u jela khama ke tsike kam tsang hoto o tsike kang mtsa o kwa o tsike kam tsa a go le tsa ya seng o ke tsamani tswa a khamsa ka ta ka a ma u jela go sene tsamani tswa khama ka ta ka tomtsa ambises a tsam tsam se ke tarang ngwe ke tsam tsa

Exka FM honor tenisiwe nxinxekine kana ke mntase amtsha gitara ncindwa ke NK arecamtsha ke ezodaka ke wola ke aqhuma iqhamuka xemtsa the cave bicamtsha ke ngeke ngirta kamani the gigi nqhuma nqhumile kwesana qonqa mtsha ke mtsha cemsi ngai mamtsamana oha danqe the gigi mtsha muni tsho sin qhamuka kwesana the gqhamtsha the gwa ka wathi dzela qhamukwe ke aqancina thike hi angcodo kwathi dzela qhamuka qancina thike hi aqulu qancina thike ka akwathi qancina ngithike ka aqham yanxeke ke kwe hi aqhusi yanqwa kwesana kwe hi aqhuqhama nqwa kwesana ngqede tikika mo zela e utsika mo tlo e tikika mo tong zela ka usena ngqeke moni kwa singaka taka wa zela khamo ko moni kwa qheka taka wa zela khamo ke taka wa tikika angcodo ta angcodo unqoka ke qence angcodo unqoka qence ta angcodo unqoka ke tikika angaqoqwa ka tikika aguqo tikika angaqhamqo ko usena taka qhamo tike kana tsemo sisi tike he a tsho akhuya angcodo tikana agulu tsatikana ta amuto a wana ka tosi a wana ka khamasi wan atu tike he asimtwa ko tike aguqo tsana awona ko he aqhwanqa awona ko he aqancinga aguli cako he aqhwanqa wan kawisena kangwa tike kang a unqama wan ko yagi khama he tutu awona kawisisi ke tike aqancinga tike aqhwaqa ke kangathi njela sin tsinike kawa tike anqama tichwa kawa tike anqama a kanqalo a wan ka oda anqhi mchimo kang pasi atsa ka anqhi ke ke mchimo kang pasi mongqiya tsike tshokhonqo mo lungusa tsike tshokhonqo mo banga qhama tsike tshokhonqo mo jela qhama ka ke tsike kang a tsi jela qhama ko ma kang ma gulu tsa mongqeke ke ke ke ke kwini ke wola kwini mtsima kang pasi ma qhama mtsima kang pasi ma qhama mtsima kang pasi ma o ngqeke kana tsi gya ka titi tsi gya ka cha wan aqonqa sintsike ka ke ma aqonqa tsi aqonqa sintsike ka ke ne ma aqham tsi aqonqa sintsike ke ne ma qulu tsi ke ta ma ka e a wana ka ya senka ke ne mqanqa ngatsi ke tsi ka ma ngqoto mqanqa ngatsi ke tsi ka ma qulu tsi mqanqa ngatsi ke ka ma tsoqa wan ma dum wana tsi ke ma tuna ka tusi ma dum ngi ke ke kana tsi tswa o kana qong o kana ya ya tswa ka tsi ya tswa qong ke ne tsi tsela sena a panga tsi tsela sena a ngqa tsi tsela sena a o kana tsi tswa gya ya titia e o ya tuzela tsike wa tsijela singe ya tuzela tsike kanga tshwanqa ofu ya tukanga tsike kanga ngwa tsha o ya tupanga ke ya tsia qanqa kang ya ngwato wan kana ka mtsasa ke ka tsika ndwa he ka ya ngqama a ka tsike kanga ngqa lo aka wa tsike ka qonqa ya aka ke tsike tshokhonqo ka qanqa ya a ke khoma ni khuyo ya khama khoma ni khu banga khama tsike kanga jala tsima kang o o nka o khama khama o tsima kang o o nka o jela khama o tsima ka o nka to khama wan a tsonjwa to tsike ka nga tshotsonga tsonjwa to tsike ka ne tsemusha a wa nga tsonjwa to ke tsike ka ne tsemusha a qhaka ya tsonjwa to tsike he a o qawa a planishing a he a nqa ta a tsonjwa to tsike ya ka nga jela a guli tsa tsika no nke a wana ka tosi a guli tsa tsika na nke a wana ka khama si ka tosi ka jela si ka tsumsi wan ka wisena kang a kham ka wisena na kang a nqa ka wisena kang a guli tsa de ne tsinqe ke ma to mi tsoma tung sa khwe o banga qe o qa wa khwe mqa khwe singxe ya khwe re speaker khwe ka wisena na kang ma guli tsa ka wisena na kang a tswa kana ke kana kang ma to kana kang ma no da kana kang ma kham kana kang ma tsa qa mo tso tu tsinji na ka tsi mo tso tu no wi ka wisi ina ka tsi ka ka jana ka mo tso tu qa wa mi go mo tso tu mo khuwa tsa mi tsi ke tsi da ma to ka e ka kha mo qwa ka e ka mo qwa kana kang ma to kha mo qwa ka mo tso tu ke ke tsi ya tsi tse mi ka tsi tse o tso wa ka wisi ke ma tso tsa ba ko e he a qa ka wa tsi ka ke mo qwa mo khom tsa ke singe ko e a ge a ka resta ka ka tso tsi ka ko tlo ge nge kula ka wisi ne mo tsa ko ge ka ona qa o ge ya go no ka wa tsi na ka ha lo sa a ta tsinji akanqwi cace ke tsike asinge ka tsho kha motsike asinge ka tsho dzala a tsinji tsi wisi kana tanga ke ke ni tsike mi qha khu ya e tsike mo gulu tse ta ma tum tsike ka dzala mi ma tum tsike to ma tum tsike ntsu mami man ka wisi kana ka ngwa tsike ha lu sa a ke mana qa ya dzala sin ya dzala sin ka e ka nga kha mo nga dzala sin ka e ka nga gulu tsa mtsa singi mtsa titi ma ka tsa tswa tsa sam tsa ke tara ndo a ke tsa mtsa a wa ndi ke ndo sa ke sia nda ka tsa mtsa ke tsa mtsa titi a gum kha mo ke ya tsa mtsa ke Fufi, kikom tsaki 3 NVR ta kamuni tagi chimboi. Mtsa sam tsaki tera, ta unwa mtsa kuro mtsa nge kala ke mtsa kwa kango tla ke usi nyo kampasi mtsa singi ke mtsa kwa nga kana wa kanka ya angun kama mtsa, ya angun ngalo mtsa, au otoa tsa mtsa ke ka tri usi zika e kama mtsa nyo hoto. Sienda, ati kama mtsa ke, diye.

0: Today he ti he yo de tonsa. Po atat ara ko kama ka ka na na ko yo ko. Bu ko ta ko si khri ba twa ra ko twa ba si twa no tone he. Ta ti po no ra ko ta.
1: U mo kha tsem sweta ga ma ima ke o tonga ga ma tonga.
0: Ta go no di ti a tu ti ga te ka ba e e. Bom di kui a ge tsa ko ma khwa ya ya ha de he ta to ye te no. De he tsa o sha. Ti bo wuka te ke o sa be de to di sha ta ko te bio ka te to na ha sa a ta wu na kwa ko ta o he kwe re ho ha be o we be to he wu ko ba te be kwe ka ha ta ha si kwe ba tse ho ta ho yo ko he te te de he o ti bo wu e wu ba te ke ba po di ko wa to di si bo wa ko di de ka de to di sha
1: na ga mo uto eng ga tatong ha tweng ga ke yakho
0: wu e di a ka ntoda ko tei be mo tedi mtoni ta go khere da go ate no a ke to he ke te ko he ga ke e e ga ha o ti de ku wa ko simo po de ko wa to da ga kwa ke da ba si ke ko ta ko ko a ke kwe ti ta ba ke ya bua ti ji ga de he i ta o ti po de ku i kwa ko ye ko ba ko be ko ya ga khro ko ko abte gab ki ka ka da ji ka te ga ba be a ko kwa u ta de tu tu tu yi kwa ka ko ba khwe ta ko ko yi sim kya ke kha kya i te ho yu te ko ko te ga ba ta ko do yi ba ko bi do kwa rai a bi te ga kya kya u ke ko ko ba si ko yi ta do a ke ya do ya te ga ki do ta ba te te ho yi am ga ki
1: a pa ma khoro ko
0: ben do yi ba da ta ko ya ra ho yi ha ja we te ba go bo di de ga ke kha kha na te kha ko a ke buru sa na go ke ga ko ka be a te kwa ya ka tete kwa ba te to ka be a te ko o ya ta na go kha ba go ba be kwa ta ke ko ba kha go di be a ke kwa ba na go de ta na go be de tsa o wa kha a ta nga ti o ha
1: ta ka ka re be he le ta go
0: tsenta te to di sha ta nga go ita ba ta ke u ma ya we be u ma twa yo ata tu ya ko ata po na ti ta kha u ma ata twa ko ti yo kha u ta kha ko u go u o ka de ya ja ko kwa re na ko bo a ki ta ya ko kwa re ko ri kwa ya ka kwa re te e ma ba gya wa te be ma a be kha ya kwa la khu to di sa ko wa ko simo u bo di kae
1: to da ke no ta im to ema a ta hi a te ka
0: bo gwa da ya go ta ha ta twa da khwe ta khu ko ya kwa re lo khwe te te kya no we ab da kha dim kana ko te ti ba ko te ti ba we te kya no we khwe te hi ye te ni ba kha ye ku sa da a ta ya te ko kwa re te we de he tsa o wa kha tsa mo wa te gude a kha na ko tsaya de se di ka mo ka ka tswat bo ga ti ke ba a te khai ko tswat de to di sha ba ba na ko tswara go a de ye ko ba te di tswara go te a ta kha no dri to na go ko ya kore a ta ima te hi ti to ba ya ya sha te ko ina a ta dri to na go ya te no da ba ko go tswa ya te di ya kore yai de si gugya o ka khai ba tinga ko tswate
1: ngamtweni maqhambele tswa tswa ta o
0: bobga ati ke ba amo yo khai ma ya ba ko tswara ko khamate khai a ba te ko a ka tsha ba ko ro go ta go no bere tswa ba amo yo tswate bo ton tsha tswi ba tswasa ba ba na tswara go ata go ano ata tswe ka ba te tswara go ata ata khwan ata drit e ba she sa tit drit e ba ata kha to ku kara ko ku yai ko kwere ye wa tui ba de sim o ka go gya ba ge to di sha ata te po m ko ye ko to da ti ke ta kha ye kha ma go e
1: shi ta mu ka kwere ha ku tu ma te to wa di ma
0: se kha go e no o kha o wa te no kwere kwere be ata nga ko no o na ta ko khoi a ko si ko ma ta khoi no khoi no wa khoi e jim dam te o te te ta o ma mo yai so kwa re da ta kwa re ta we taga ga tswa ga ye e kobe ye ye di kwam kota go o tuima
1: na kha mamu a benga go
0: a ka yaite ya kwa mo we tsa ye te go pom di kui a tsa kwa ma ada ti tsa mo de ye tsa tswa go te he ya go kwere ga ta ma no ho ba go tsheb go sho go ye te mo bende tso go de tso go ave pom go betsa ke ke wo te kui a he go be ata cha mo be ke de cha o wa kwa go di kham o ka ku ho go te ta ka ko yo o wa go po mo ma u te ri ta ha ya ya ya do po ti be ta ho ya te di twa te ka kha kwa po we de o wa kha o wa go le di po ka de o cha ko ne wo ara yi kyao ke cham ara na te ko o ni che ye ku ti ka ra ti mo ti ba dan kwa ta ko te wa gu yi khari da ko no a ka ra sim ko gu san a de kwa ja
1: bo
0: ma kha ko mo sa sim ba di kere ti ya ko si kya hi ko ri
1: ma a ya vita ma zara sene
0: a ka ro ma kho ta ka a kha yi si ki ta ko no a ki te jara gu yi ba te du kere ta hi cha cha re mi khonka a ya ita cha cha re mo go ima ta go ino te go go be a ta ta go yo ke na go a ti go te go a ke ita te go go ti a ya go tlhoesa ino do go no a ke ama ya ya no a ja a go a go sha ino a ba tso ta a ta se pa re go bo na u ta ba ti si yo go dan go kya le mo a ka re ka ka ra ke ati tiwe arwa karu tunga kokoi aja hambe eh huku tan kyare yo pokoi uwa fu ati iya kokoi yate hame ye kom karu ha he ti yo kumi ko to khaba si ona kyare aki po ta na ho ta ko uba ui ko ti ko ya oi ta ko no po wo nga te kema po a te am khom koyo po kya kya re ka tui te ko ka re te
1: ta khu an na ka ta khai mang ko esa
0: a ka gwe ya ka te ka ma po we cha a khe ga khai shu wa cha ka ya be ti tyok cham ku wa be kai shu ka cham kwa ku po a ja tu ku sa na ko kwa tri no po ka ba te te ta am am o ka ka ka ka ka
1: po an na ka ta i ma tsong wa ka
0: a na kwa ta sheko ma a ne mja po yi a jang kwa wana ko a tui tui tui ya tui ku ji na te ku karo chek e tui kha ga wa nga ta kere kwa ko te di kha karo ya chan do na te hiri ma ka kwan kwe ka ma cha mo be ta ko tui tui sa na kere ti wa kha karo a a ga shi wa cha kwe sa na yi ti cham
1: chere a te uma ima do na chaya ta re an ga yi
0: wa ka buu wa te ti ne ima kwe ku a ni ma ata kai kai kai ge ya de bang jo sha ju kai ta ku tu ji a tu ji ki ma ya ku sha ha ni ta tu wa te kwa ai no ha bo ku a ka po ko ma te a ka ku sha da te a kha a te ga shi a tu ma ka ma ya ni ta gu no a ka gwa ba te se sa da te po ta ku ri shi ya ta a ka cha bo ka ba cha ku ri cha ya ku ti ku he ku ka ra he ku ri ma ba a ta ti chap shwem cha a kha ko ti ku che ku wa ti ve ti shwe ko da ko man kha kha na yo to ne ko ta cha ma ma he
1: we kho ya ko
0: po ngwa re kha ko ye ki kha ta khu kha ma tan te no ai ki kya re ma ti bu po kya re kha shi khiri we a ke

Exco if mkawa wala nga pangam tena kuchu au nga baka ke di tuwe tuwe na stem kuchwa ke ako sa tuwe desin ses en tuwe na kam kuchwa da sa kuchu se ke ma jwe kamo ko bunga ke iwi se se ke kumasyan nga wala kia koko mang ati jike me te kan kuna ati jike kuing ati jike ngole juwa ngimkang he mtena kuchu au nga wala nga jicha ngwe sakuji se ka ke radu ke ma jo ek kamu ge bunga kwe sindage ole nhuma konnam de kawa jisimu a wola ateu ke tinir tinir ma kon ngaba unna kan ga wola ma program ateu ke danga kon de ka u pala pala na kokoma wo jike mtan chong wola ngwe sakuji se ka ke ma jo ek kamu ge bunga ke mtutu kwe a ngwa ka wola ngwe sakuji se ka ke wola ngwa kon na kwe ale kwa program ka ge sapatu huma mten chongo da sagen chima sapatu ko nga ge asika mangwe ko lan huma wa jet man style o manel adeu ge khunu ko siawa don't worry.

if kawa olen mo ipanom tani kuchu aung mo program ko sa wisi si ka ke radhu ke kaya tu ka kai si pangma ko e kai kwa radhu ke numuru ya wani ten si vapen neha FM masire ke kawa neha kama el mani te ke mtani chongma ba olen ngaji chang ko sa wisi si ka ke radhu ke kaya tu ka kai si pangma ko si te kawa olen mo mtani chongma ba ngu e sa wisi si kama ka ke radhu we sinegi kawa wala imten chunga ba ngu e sa de ma sinegi ka uwa kan usi si we sinegi ka uwa jisimu ma wala ta pangma ku sine jima jisimu ke wala ngaji cha kwa nga we alikwa burkham mtutuku unga wala ngu e sa usi si ke ma unga maso tundu ita unga wala ngu

Musi ameya khona machumqa koma te. Takwa ungicoxe kwe. Ungakothe ihakha. Kuri ungahi. Takwa gqekwe wonya tekwa. Takhole no tudla kwe ashi ungahi. Tudla kwe ungahwate no ashi qote te te te no ashi kwe kam awat. Ataga khanda te am kuri. Takhono khashi kisinga makana khwate. Tik ay ungay am kakum ano na tahi ti hu niya na. Tako no hang ay yata si yako wu. Tut ay hang ngay siyam kaya kwa ko. Uwe ata miya kate na kanate, kanate, kanate, kanate. Kasi at kaya ma ungay. Kasi at kaya ahin siyam ungay niya kwere ko. Ah, ati ungay ko be. Siyam ungay siya. Ay na ay na kusina na ka ay na ay na kusina na ka ng kaya di kaya kaya abi kasi mo ate ko rin siya tinong ate kaya ay na kasi duk arwate na kasi ate gaba masi ko mati ng ate ko rin ate kasi ay na ya ate kahit pa mo si mo awa na ate niya ya ate kaya makuru am kaya masi kuri na ate juru nukhe, kaya kiri nukhe, am kuri nung, am gam agui nukhe si giam akwate, kaya kiali nakwate. Na tanya ha kare di, haya gaba ateko ti kwa, ha kwa go, ti de ti kungwa, si ay ma uyi oka. Si ten kako makwate ke si ako ka umuta niya ma, ay ayan jange hanin jati ya ha, aga kako masino, ih, Hambe arka khamashi ya na tona de aya oka. Ka kome khaya ya an ay ka ya kare na tan kha chi ka kare na ta kha tu ya khwata. Ata te hinu. Damashi mo gweji atai kare hinu. Damashi mo kom nu ti kha he kha ke nu ti kha ke nu ti. Ta hundu hina cha cha mo shi ya ko damashi mo khomwat. Kara kara kara si o kamo kum na kam na jara kam di ko na ka kui kui kui di a kaka na ho na ngue je se niya sa maguino a kiko kamo kum na kuyat ni jara kai na ho jara di kue ka yidi a kue ka ho na kusi na kama ya eh na eh kama ata kui kama ata kui ta kwate no kama kum no aki minya kama si no kahe kwe kumu no ngui dama si ma ya te no se ko kawa na kwa yin kwa na si ka ka ka ka ka te kari no aba te no kwa kwa te ta si he ta kwa ya te no cham cha ya ngom kuwa kwa ngokho ya te no tun si o sha kan de te o kwa ta tun wa sha ma kham ki ka te kuru kwa mkwa tu kwa hiya a gambara ande kung asin yatin ham kikate am ko mo na kahin at chaka sa miyam sa am ko komentanya chakung ti chawa o kasi unsa manatasi siyo ka uwat si kata si sa am kahin tasi kahin ako taku uya kung gu mangno mahu taku no kung at kung ano kung kaya jamu matari chagara si na ko akijawat ko Ha ti buri no ha kaeko. Ti kaeko be. Ti tasi ati si wuta no. Ti ngom kuwa tina ha buri be ngina. Ngu ngom kwa tina uin kum asi hikari karako kawa kwa hiya kakwa ni aba tina kaa karako ati. Takan kwa saam kwa kwa te kwa te kwa te si uya kwa te. Kunga sasam a kaa te. Takunga sasam a kaa kuyo si chuma kuu. Nena tawa tene na ngwa kheri kwa ngwa an kwa ngwa si khudi ta khuno kwa ma khwara na khun kam ko ta ko ngu ngu ti ko che ka kara khu kwa si ya ko na gu ya tene ya ngo ko ta khu ni gyane gyane gyane gyane na ta sha un he sha unwa nu a he che kwa ya ai ko ren ka ka sha ku ma nu gaba si khoma ko te khu ren kwa ya ka be Tak guna kaya aku sih aku kaya kuru no. Ah juru nak kaya kaya kaya tiharin gama macam aku nak kaya tiharin kaya apa nak kaya cari nahe. Macam jualan yang kau hari. Ha ada yang be. Nih hari.
kona ka koma tana tena ai ama kona tena ai a unwa te ta awa te khuri ate te ku

Nata e go matemtla khoma. Nata tsa mo ago e hetemtla go tana tsa mo ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e hetemtla go heta. Ne go gestesi ka go di tse a. Am tse ma a se South Africa go seki an gara kiri. Nqim tla go emki. Go se na mwaqo platform teniki ba go tsema X Skype an kara kiri nqim tla go MK go se na mwaqo platform teniki ba go tsema X Skype.

kawa o lengo e pango mtene kuchu aungo programo ko se uji se ka ke radu ke kawe atu ka kai se pango wako e kai kwa radu ke nimuru a wane ten sieva pen neha FM man mtutu kwe aungo wala ngaji chango se uji se ka ke radu ke kawe atu ka kai se pango wako sile wala kwa de amani mhose nga kokoma Ola kwande ke aman ho pal pal ng ko koma ago si de kanu si kawe tu kai si pangwam ten ku chu aung ngo wala ngi cha ke mong ngo maso ten wi tong ngo ola

ekska if em kawa walang mga ipangom tanu ko siyo aun mga programa ko sa uzi si ka ke radu ke kaya tu kakay si pangom ko e kay kwa radu ginumuru yawan itin siyeva pen neha FM ngayong tutu ko e aun mga walang uzi siyang ko sa uzi si ka ke radu kusi de wala kwa de kawa deng ta ka uwa amanin hun apala pala nya ko kuma wa cike mutan chung ba wala mu jiccan ku sa ka wuci kan ko ka ke radu da akwai shi da ke kon kan ku su ba ke 3 and der ta minute mu to no wala nya ten ho jitta ba ya kwa de ka wa ko man hun ko wa tol firi wa cike mutan chung ba wala mu jiccan ku sa ku ji se ka ke radu ke ka ba tu kai si pa ngaba ku kai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu ku a wong wala ngwa ngku sa ka wi se ka ke radu ke ka ba tu kai si pa ngaba a ku kai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngam tu tu ku a wong wala ngi changu sa de ji ma ka ke res ta kha mai kum se ngaba wala ke ne kha a de ji ke ku em ta chung ngu ku sa ku ji se ka ke ka ba tu kai si pa ngaba si de wala ten ku ngwa ta mo ke ka ba sa pa tu em ta chung ngu ta sa ge ji ma a sa pa tu ke wolang ngo kong ga kwen ne de kanu se sabatu go jira thamu go wa chi em ta chong ngo wolang ji cha hung go sa go ji se ke ma hung ma so tan du ta hung ngo wolang